0: Kabay!
1: Kabay!
2: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: 3.1. Maana ni.
1: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maano ni?

0: dos.
1: One, two, tres, cuatro.

Kabibs, nalapas na nata sa atong atun. Para, mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: M Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maanan ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: 3.1. Maana ni.
1: Why undang ang kalingaw, katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1.

0: 93.1. Maana ni!
1: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay! Diri lang sa inyong favorite music radio! 93.1 Kavibes! Mauna ni!
2: Mauna ni!

0: sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network. Pananaw sa susunod na po.
1: Pwede human ay malala talaga yung
2: ito. Magandang hapon!
1: Magandang hapon, Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po si Atty. Gino De Leon.
3: Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras ng Vibe Check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Ina Gahan.
4: Kaya paikutin na ang roulette at inyong transistor radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa 630 at FMR Regional Stations. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako Tavi, si Cheska Persia.
5: May ko lang na-realize, matatapos na pala yung June, no? Papanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa 630 Facebook live stream at PRTV Prime Media YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores. Lahat po yan, dito lang sa
6: With You
7: Richard Haydaria.
8: So fighting corruption, it's systemic corruption.
7: Carlo Flores.
5: Para mas marami pang nag-resign kasi sa napakulong.
7: Cleve Arguelles.
9: Seryoso, sincero, at yung buong...
7: Dino De Leon.
1: Katotoo lang. Sumilpok lang tayo.
7: At ang bagong kapatuhan. Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa sila?
7: At Cheska Persia.
11: So dapat pala, siya lang ang pwede makulong.
7: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect!
1: Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon ang insidente ng pamamaril at pagnanaksak sa mga eskwelahan na kinasasangkutan ng mga minor de edad na estudyante. Ano ba ang dahilan sa mistulang marahas na kilos ng ilang kabataan?
4: Tatalakayin din natin ang isinusulong na panukalang ibaba ang age of criminal liability pati na rin ang pag-ban sa marahas na online games. May basihan ba ang mga panawagan dahil sunod-sunod na ang pag-atake sa mga eskwelahan?
3: Hihimayin din ang iba't ibang issue sa Senado kabilang na ang suspension sa nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada. Maari bang lumahok at bumoto ang senador sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte?
5: Bubusisin din natin ang mga inilatag na ebidensya sa paglilitis kay VP Sara Duterte. Lulutang na ba? Finally, si Mary Grace Piatto sa sinasabing nakatanggap ng confidential funds.
1: Si Uishi at saka iba pansicherya. Mamaya na yan. Kaya naman, walang gala lang po at simulan na natin ang Deep Dive!
7: Ready ka na ba? Deep diving.
1: Si Miggy Mango.
5: Oh, kasama na si Miggy Mango.
3: Ayun.

0: Naman isinusulong ng ilang senador na ibabasa 10 years old ang age of criminal liability mula sa 15 years old. Pero nilinaw ng may akda ng batas na si Senator Kiko Pangilinan na ilegal kung papakawalan ng mga menor de edad na may pananagutan sa batas. At maaari ring mapanagot ang magulang kapag napatunayang nagpabaya ito.
1: Kaya nga, Cheska, bukas sa si Pangulong Marcos na pag-aralan ng panukalang batas at gayon din ang posibleng pagbabawal ng mararahas na online game sa bansa. Pinagbawal din na din ng CICC ang online game na Gorebox na sinasabing nilalaro ng estudyanteng na marin sa Tacloban City. Sa inyong palagay, dapat nga bang ibaba ang age of criminal liability at ipagbawal ang mararahas na online games?
2: Ayun, okay.
1: Gusto lang natin bigyan ng bigyan lang natin ng diin yung antas ng sensitivity ng issue na to. Dahil syempre buhay, no, at kasiguridad ng mga kabataan na nakasalalay. O doon muna sa unang usapin na syempre lagi na lang nangyayari, no. Una, reactive na naman, no. Tuwing may nagkakaroon ng ganitong insidente ng karasan, saka lumulutang ang issue ng pagbababa. Siguro doon muna tayo sa Juvenile Justice and Welfare Act, no? Anong tingin nyo doon? Ibababa yung age of criminal liability?
2: Linawin natin, ha, ang sabi sa batas, no? Una, bakit kailangan nating isipin na ang mga bata kasi iba yung mindset niyan, iba yung mentalidad niyan, and lahat tayo dumaan sa kabataan, no, may mga kalokohan tayong ginagawa, hindi natin naiintindihan hanggang ngayon kung bakit natin ginawa. Why? Because of two things. The first one is hindi pa tayo ganun ka-expose sa totoong mundo. Pangalawa, cognitively speaking, yung development ng kanilang utak eh hindi pa full. Pag may mga mas study na 24 nga ang full, eh, di ba? Pero as early as 18 and as early as 15, eh, binibigyan na natin sila ng criminal liability kasi ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin hindi pa fully cognitively full yung cognitive development mo, eh hindi ka na nakakapag-exercise ng discretion. Nire-recognize lang ng batas na hindi pa full. Yung hindi ka pa maraming wisdom, hindi ka pa maraming life experience, hindi pa full yung development ng utak mo. And therefore, iba dapat yung treatment sa'yo as opposed to a regular person na full na yung cognitive development, na exposed na, may guidance na. So, alalahanin natin na yung pinanggagaling ng batas is hindi naman nanggaling na lang kung saan. Empirical yan. No? Ngayon, ang ibig sabihin ba niyan, eh, ultimately, wala na silang criminal liability? Hindi totoo yan. 15 to 18 years old, pwede ka nang kasuhan like an ordinary adult pagka meron kang discernment. Ang sabi ng batas, 14 and 12, hindi ibig sabihin walang gagawin sa'yo, ha? Ang ibig sabihin lang, hindi automatically criminal ang tingin sa'yo. Diba? Ang tingin sa'yo, eh, bata na nagkamali at kailangan, hindi ka papahawalan, pero meron ka mga intervention programs, pero hindi ka dadalhin sa ordinaryong kulungan. Bakit? Bata ka, eh. Number one. Number two, lalo ka pang magiging hardened criminal kasi ang makaka-impluensya sa'yo during your formative years is actually yung mga regular na criminal na nakandun sa loob. So, ang gagawin sa'yo na trato ng batas is para hindi ka lalo maging hardened criminal doon ka sa intervention programs. Ibig sabihin ba, wala silang haharapin na proseso? Ibig sabihin ba, hindi na sila, makakawala na sila at pwede sila mamaril ulit? Hindi. They are still under the custody of the state. It's just that iba yung intervention program, no? Every single time ba na pag nakakuha tayo ng 14 years old, 13 years old, eh bababa na natin hanggang 10? Ang question sa akin is, what are we doing with our children? Hindi ba pag yung mga bata ay nagiging ganito, eh hindi lang kasalanan ng bata, bagkos kasalanan ng lipunan.
1: Tama.
2: We are failing our students and we have to take a look at our collective responsibility as a society. Every single time na may namamaril na bata, may nananaksak na bata, may mga batang napapariwara sa kalye, may mga batang nagra-rugby, nakikita ka dyan. Anong ibig sabihin nun? Hindi lang sila ang nagkakamali at hindi lang sila ang nafe-fail. We are failing as a society. We are failing as our children. So hindi dapat sa akin focus lamang is parusahan na yung mga dintik na yan, di ba? Dapat tingnan natin and mag-introspect tayo, ano ang ginagawa natin sa kabataan natin? Na supposedly, sabi ni Jose Rizal, pag-asa natin. Di ba? Ganun ba? Gusto natin kulong sila. Gusto natin kawawain sila. Gusto natin parusahan sila. And we don't even acknowledge sa society na meron tayong pananagutan kung bakit sila nagkagawa.
1: Ang tanong ko din, no, kasi ang nabanggit mo kanina, no, ipaparusahan. Di ba? May anyo ng pagbibigay ng justisya. May isang uri ay restorative, di ba? Yung isa ay retribution ba?
2: Retributive.
1: Retributive. So, ibig sabihin, nakaangkla ngayon sa Pilipinas ang direksyon ng pagbababa ng criminal liability. Parang nasa retribution, hindi sa rehabilitation at deterrence.
2: Dalawa yan, di ba? Rehabilitation at maraming, ano yan, rehabilitation, retribution, deterrence, di ba? Restoration doon sa mga pamilya.

0: Yeah. Eh, para ba lagi tayo dun sa retribution lang?
1: Yung parusa.
0: Pero nadaan natin, after ba doon, pag pinakulong mo sila, papakainin natin habang buhay. Tapos pagka matanda na sila, hindi sila nakapag-face sa society, hindi nila alam kung paano ilipunan, sino bubuhay sa kanila. Kaya nga dapat may restorative time pinag-uusapan dahil maraming mga kriminal na afterwards, nagkaroon ng intervention mechanisms, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo po ito. No? And kaya pa rin maging productive members of society. No? And yung huli, paano natin make sure na by deterrence, tandaan nyo, bata yan, ha? Bata yan. So, ibig sabihin, tingin nyo ba may mensahe sa kanila na, oh, ganyan yung mangyayari, di ba? Hindi automatic yung deterrence sa kanila kasi ibig sabihin, hindi pa nila na-realize yung consequences ng action mo fully. No? So, sa akin, kung ang laging impluensya ng mga bata ay mga tao sa paligid nila na sinasabi, okay lang ang violence. Okay lang pagpapatay lahat ng mga yan. Okay lang walang due process, no? Ibig sabihin, no, wala yung deterrence sa kanila dahil ang impluensya sa kanila ng lipunan is you can resort to violence. To end everyone na merong maling ginagawa, patayin ka agad yan.
2: Hindi gumawa niyan dati.
3: Correct.
0: Presidente nga ata yun. So yun yung nanormalize sa kabataan natin ngayon na okay lang pagbabarin lahat yung mga yan. Anyway, salot naman yan. So kung ikaw yung bata sa loob ng classroom, tingin mo doon sa isa dahil nabully ka, galit na galit ka, salot yung mga yan kagad eh. So, diba? At yung naririnig mo araw-araw na guidance ng lipunan at ang society mo, edi you will resort to violence and you will take it upon yourself to actually make sure na mayari sila. Diba? Yun yung impluensya. So we have to reflect as a society. Anong klase ba na impluensya ang binibigay natin sa ating mga kabataan? And I'm more alarmed. Hindi natin sinasabing dapat wala silang any kind of intervention and punishment. Pero, tanda natin, let's take a step back because we're talking about children, we're talking about violence, but most importantly, every single time na may nagte-take advantage ng mga ganitong sitwasyon politically, we also have to be wary kung totoo bang dalisay at mayumi ang kanilang intensyon o pinopoliticize sila ito for their purposes, for their political purposes.
2: Alala ko yung favorite yan. Huwag na tayo lumayo. Si Senator Robin Hood Padilla, ang favorite nilang example, ginagawa na ro kasangkapan yung mga kabataan ngayon para mang-hold up, gumawa ng krimen. Yun nga yung malinaw na ebidensya na ginawang biktima yung kabataan kasi sinasabi nila malalakas na daw ang loob ng mga kabataan gumawa ng krimen. Na parang bagay yung mga kabataan ang nag-organize ng mga pagnanakaw at malawakang krimen na ganyan. No? Laging titignan, madaling tignan lagi na biktima lang na namatay, na hold up, yung nabaril. Pero hindi lang kailangan din nating tignan na yung mga kabataan mismo ay naging biktima ng sitwasyon at pagkakataon. Hindi nyo pinapayagang manood ng under 18 ng mga R18 ng mga palabas, di ba? Ibig sabihin, may pananaw yung lipunan o yung pamahalaan na kailangan nating proteksyonan yung mga kabataan sa mga bagay na magiging maaaring makasira sa kanilang pagpaglaki.
0: No? Sige, ganito na lang. If you wanna treat them like regular, all minors, ha, just because, tanda natin, yung mga nangyari na ito, scandalous, pero it's still a small percentage of the total crime population. Ibig sabihin, hindi ito nire-representa yung marami. Isolated cases ito. Hindi ito marami, no? Pero kung gusto mo palang tratuhin na parang matanda, pabotohin mo, pag maniwin mo, pag walang R18, di ba?
2: Paglaruin
0: mo sa kasino, pag anuhin mo, pag inumin mo, panigarilyohin mo, na wala kahit anong guidance. Anyway, that's the natural consequence eh. Ang sinasabi ninyo is, wala ba, hindi yan bata, tratuhin yan ng parang normal na tao. Eh di pabotohin na natin. Pag maniwin na natin, di ba? But the mere fact na tinitingnan natin na bata sila at marami tayong mga prohibitions, ibig sabihin, in the same manner, pag nagkamali sila, iba rin ang treatment sa kanila. And don't you dare, Senator Robin Hood Padilla, generalize our young. As if lahat sila utak kriminal. As if lahat sila wala ng pag-asa at lahat sila ipakulong. Just because some erring pop number of our population committed this, doesn't mean ang magsasuffer dito lahat ng bata. Lahat ng kabataan natin na para bang tatratuhin natin sila na normal na tao. Hindi yan ang tamang pag-iisip. Just because a few committed these mistakes and hindi lang sila mistake, di ba? These crimes doesn't mean na ang magbabayad ay ang lahat ng kabataan ng sambayan ng Pilipino.
3: Yun nga, attorney, tama ka, attorney, and si Carlo, to go back to his point na sabi nga, napaka-reactive naman natin sa sitwasyon na to. And I think napopoliticize yung issue. Kasi hindi yung batas ang may kasalanan kung bakit may patayan. Hindi ang batas ang may kasalanan kung bakit may violence. Yung lipunan nga, we failed as a society. That's why nakapag-result ito violence, especially to our young. So, ngayon, nakikita natin, pinupuntirian nila yung mga original authors and original co-sponsors itong batas na to ng Juvenile Justice and Welfare Act instead of focusing on the real problem. Why are there violence among our kids? Why are our kids, they feel na may karapatan silang kumuha ng buhay ng kapwa nila, kabataan? Again, condolences po to the family. But then, bumalik din tayo dun sa original question natin kanina. Ngayon kasi, nililink yung deaths na ito to online games. So, alam naman natin na napaka matagal lang may mga video games, matagal lang may mga online games. Simula pa kami, yung mga, ano ba yan, COD, Counter-Strike, whatever. And ngayon, nalilink siya sa Gorebox, no? Binasa ko talaga yan, no? Ang EPA or American Psychological Association, talagang they are firm in their stand na wala talagang empirical and enough evidence to support na yung paglalaro ng violent video games lead to being violent itself in the long term. Yung pagpapatay mo talaga, pagbabaril mo, pananaksak mo. Pero, sabi nga sa general aggression model, yung paglalaro ng violent games, it leads to short-term aggression, no? In your hormones, in your chemicals, in your body. Pero it doesn't mean na yun yung nagli-lead to your violent behavior. It just means na na-heighten lang kung ano man yung talaga yung personal traits mo. So, kung may na-premeditate na yung bata na gusto niyang saktan yung kanyang kapwa kalaro o kapwa niya estudyante, na-heighten lang yun ang paglalaro niya. Hindi yun yung thought in itself, no? So, it means nabuo na yung thought process na yun before playing those games. And nakita nga natin doon sa mga screenshot ng conversation ng mga bata na idol nila. Ang isang mamamatay tao, tinatawag nilang Tatay Digong. Si Tatay Digong nga, keso ganito, ganyan. Ginagawa niya yan nung kabataan pa niya, di ba? Parang sabi niya, bago pa siya naging mayor, bago pa siya naging presidente, meron na siyang pinatay na tao. So nakikita ng mga kabataan, yung mga idol nila, ay, ginagawa pala ng idol ko to, gagayahin ko to.
0: Ang tawag namin dyan, Cheska, tama ba? Non-sequitur. It doesn't follow na just because nakikita mo, no? Nakikita mo, naglalaro ka, automatically, magiging violente ka na. Sabi mo nga kanina, Carter, pinag-uusapan natin, ibig sabihin ba kung wizard ako doon sa game, 12 hours, tingin ko wizard na rin ako. Yeah. Diba? It doesn't follow.
4: Pero, hep-hep ha, hep-hep.
0: Pasensya na po sa mga gamers, no? Kailangan rin, intindihin natin yung mga lingkod bayan na titingnan itong issue na ito. Huwag po tayo magalit sa kanila, diba? Para yung kay Risa Hontiveros. Ang sabi, nagalit yung ibang nasa gaming community kasi bakit daw pinapasampinan niya or nalungkot siya na hindi pumunta yung CEO ng Gorebox, diba? Sa akin palagay, that is a normal thing na titingnan lang naman eh. Diba? Hindi ibig sabihin, wala namang sinabi si Risa Hontiveros, diba? In particular na yung violent games lead to violence. But it is their duty nonetheless to take a look at it, no? So sa akin lang, tignan lang natin ito. Huwag tayo masyadong overly defensive. Trabaho yan ng mga lingkod bayan. And in fact, last na, in fact, for the gaming community, this is an opportunity for you to explain to people who are non-gamers like me. No, medyo nagigames naman ako actually, nabi kong ano. Pero ngayon, hindi na eh, di ba? The opportunity to explain, di ba? Ano klase yung impluensya ng gaming? And I see this as an opportunity rather than feeling natin kaagad kalaban lahat nung tumitingin lang dito sa issue na to. Sa akin palagay, hindi. May mga tunay na lingkod bayan who's just taking a look at the issue and we should take it as an opportunity to explain our side. At syempre, hindi naman pwedeng kami lang ang dumadandal dito. Maaari kayong makisali sa huntahan. Meron pa na huwag yata sila. Mamaya, mag-comment lang sa post sa Facebook page sa DJ. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Clip It. Magkakalaiti si Carlo kasi gamer to eh. Okay.
2: Pero kaming pagbabalik, tinan mo, hindi na naman binigyan ng boses sa mga gamers. Dinodominate na naman ang mga non-gamers. Gaming! Diba, hindi nyo kami nakikita. Talagang puputok ang aming mga boses. Sa aming pagbabalik, samahan nyo kami sa Rian ng puno ng mga yan. Hindi na lang yan sa
0: USA! Balik ka nga natin sa mga yan.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Sorry.
6: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
7: Dahil hindi tumitigil ang balita,
6: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
7: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
6: Ako po si Naomi Tiburcio
7: sa PRTV Prime Media.
8: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
9: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and hinihingi ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
10: Itong calamity doon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
8: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
11: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
8: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kumbaga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan. Alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.

0: 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Kapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol. Hey! Sorry na lang sa
1: Hanggang ganyan lang, hindi ako kabati magiging violente. Dati nagka-counter ako 10 hours, hindi naman ako mahilig magbabarel. No? Hindi naman dyan automatic, tama nga naman. Okay.
2: Kaka-farmville, di naman naging farmer. Welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comments sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa
0: Mukbang Ayan! Matamis? Maasim? Mabait? Ang mga issue ng bansa, titikman dito sa Mukbang Ayan!
3: Pa-close up naman, oh.
1: Ano ba to? Ano to?
3: Mangga.
2: Ayan.
1: Meron tayong manggang hinog
3: at
1: manggang hilaw.
3: It's not the senator that you think.
1: Baby. Sino muna po ang paso sa utak yung ba?
3: Mangga?
1: Mangga?
3: Oh, eh.
2: Mangga.
3: Mukhang hindi na rin to itong manggang to. So, hindi siya.
1: Hindi, hindi. Ano to? Puro.
3: Purong-purong mangga.
1: Purong-purong mangga. Okay. O, sino naiisip natin dyan, Carl?
3: Di ba kasi yung mangga, di ba pag may dalawang pisngi yan, parang pag biniyak mo na ganyan, parang magkapatid. Diba, naisip ko dyan, may mga kapatid bang nag-away this week?
1: This week lang ba? Gusto mo?
3: Ah, yung iba, yung isa kasi parang hindi yata magkapatid eh. Ang naisip ko dito, may dinamay pa kang taga-ibang pamilya. Ito, naisip ko lang dito si Senator Alan Peter Cayetano. Bina natin si Kiko D ng Tinding Pilipinas. Sa anibersaryo pa ng pagkamatay ni
1: Pinoy.
3: Pinoy. Diba? Siyempre, rumesbak yung bagong talagang general manager ng PDV na si Lino Cayetano. Sinabi niya ay?
4: Ama ka na akala.
3: I'm not sure.
1: Parang wag kang maghihid sa utos ng Marcos admin, no? Alam mo, well sensya lang, ako yung abogado ni ano dyan eh, nila
3: Titig Pilipinas,
1: may nag-file sa kanila, no? Laging si Kiko Aquino is one also of the critics of this administration. Grabe, no? Isa yan sa laging ano, no? Hindi mo siya masya-shake, di ba? Na pagdating kay Kiko Aquino hindi pwedeng non-negotiable sa kanya as if portraying the Marcoses as a hero. No way, no? So it will be really unfair at wala talaga empirical proof at lahat, whether outside or inside all the conversations na nakikita ng publiko na Kiko Aquino D will be a pro-Marcos. Never. At isa yan sa mga ano niya, laging firm stand niya. Lahat ng mga speeches na nakikita ko dyan kay Kiko Aquino D ay hindi yan, never niyang isasabihin na yung mga Marcos tama ang ginagawa. Hindi niya makalimutan, of course. Hindi na, tama rin naman yung mga past, di ba? Past things na we attribute to the Marcos family. Pero anong sabi nitong si Alan Peter? Intusan daw. Aquino ka, di ba? Ba't ka maghihid ng utos ng mga Marcoses? Alam mo, dito talaga makikita yung ano yung central tendency nitong si Alan Peter Cayetano na gumawa ng mga make-believe things only to suit his political narrative, di ba? Ibig sabihin, wala naman siya kahit anong prueba na yung kaso na yon ay utos ng Malacanang, pero dahil it suits his political convenience, his political narrative, magsasalam siya ng kasinungalingan. Tandaan natin ha, itong si Alan Peter Cayetano, walang limit ang kasinungalingan niya. The mere fact na nakinu-quote niya yung mga Biblia at nakukumbinsi siya ng sarili niyang kasinungalingan, ibig sabihin, pag nanggagaling sa bibig ni Alan Peter Cayetano ng isang bagay, eh dapat ang tingin ng mga tao, ano na naman kasinungalingan ito? Bibihira po na si Alan Peter Cayetano ay nagsasabi ng katotohanan. Ang magaling sa kanya, ang expertise niya is, meron siyang gagamiting fact, pero ititwist niya yon lahat yung mga yon para mag-suit sa kanyang political narrative at yung conclusion niya, kasinungalingan. So magsa-state siya ng fact, something fact, as if nagsasabi siya ng totoo, pero yung conclusion and conclusion, kasinungalingan. Expertise yan ni Alan Peter Cayetano. So, I appeal to the public na pag si Alan Peter Cayetano ang nagsasalita, let's take a step back at ang disposition dapat natin, ang default dapat natin, nako, sinungaling yan.
3: May bola yan.
1: So, basta pa sa bibig niya, ang dapat default ng publiko, kasinungalingan yan kasi si Alan Peter Cayetano yan. Walang credibility yan. Ang lahat ng ginagawa niyan, political lamang, di ba? So, pagtignan natin mabuti yun, and in fact, appeal ko nga sa publiko eh. Tingnan natin ha, sabi mo kanina, may American Psychiatric Association ka kasi, di ba? Tingnan natin kung we're actually electing sociopaths. Tingnan natin ang mabuti ha. And ginugil ko lang kasi narinig ko eh, pinagbinansagan si Alan Peter Cayetano ng isang commenter na sociopath eh. Ito po kasi yung mga traits ng sociopath. Una, persistent disregard of others. Eh, ano ba si Alan Peter Cayetano, di ba, sinarahan yung Kongreso, sinarahan yung Senado. Mabuti na nagumasos ang 700 million basta yung political ends niya lang magawa. Persistent disregard of others. Second, lack of remorse. Pansin mo, pagkatapos gumastos ng 700 million pesos, pagkatapos yung role niya sa malawakang patayan si Dani ni Rodrigo Duterte, pagkatapos pasarahan yung Kongreso, wala siyang pakialam, walang remorse as if siya pa rin ang tama. Di ba? Pangatlo, di ba? Sabi, potentially also, narcissistic. Ano yung sabi ng narcissistic? Inflated sense of self-importance. Di ba? Para bang siya lang ang may kakayahan na mag-deliver ng kahit anong investigasyon at siya lang ang may kakayahan, no? Hindi, lahat ng senador walang iba kakayahan, siya lang ang may kakayahan na tingnan kung ano yung mandato ng Senado. Dahil pag hindi siya ang Senate President, lahat ng iba hindi na kaya. So, tingnan natin ha, kasi ang pinakamalaking potent tool ng publiko laban sa mga abusadong public official, yung sense of shame eh.
2: Yes.
1: Pero kung narcissistic yan, kung antisocial personality yan, sociopath yan, eh mahirap eh kasi walang sense of shame. Yan po si Alan Peter Cayetano, kaya nga po kaya niya mag-quote ng Biblia now, every now and then, kahit nakasinungalingan na sinasabi.
2: Sana sabihin, itong turn ni Attorney Dino towards being a psychologist. Pero gusto ko sabihin, ano mo tingin ko, merong ounce of truth ang para ano mga sinabi ni Alan Peter Cayetano. And ang basis ko ng ounce of truth doon ay sino ba ang sunod-sunuran kapag may utos sa kanya para i-defend ang drug war? Si Alan Peter Cayetano. Sino ang sunod-sunuran pagka may utos sa kanya na kunwari, magiging legit ang impeachment pero maglalagay tayo ng mga appropriate na tao sa Senado para mag-fail ito ultimately at nakita natin ito sa Senate flick. Si Alan Peter Cayetano pa rin ang mastermind. So, balagay ko, yung ounce of truth ay nanggaling sa personal experience. Diba? At ngayon, ang gusto niya sabihin ay nakikita niya yung personal experience na yun sa iba. So, dadagdagan ko din yung psychological analysis. Baka naman ito ay tinatawag nating projection.
3: Malalang projection.
2: Diba? Nanggaling sa sarili niyang Dan na sabi niya mali kasi na sumusunod sa ibang utos, pero siya din naman ganun ang gawain. At ang politika ng ganitong klase ng tao ay personal na interest, interest ng mga mamamatay tao, interest ng mga magnanakaw. So, Alan Peter Cayetano, buti na lang may Lino Cayetano para magsabing, tama ka na.
1: Tama ka na. Gusto ko na i-clarify, ah, hindi po kami dito mga experto, hindi kami psychologist, hindi kami psychiatrist. Binabasa lang po namin yung literature at tinitingnan namin, pero I think magkaroon naman tayo ng intelligent opinion when it comes to voting these people. At yung mga walang sense of shame, yun lang ang aming punto, at mahiling magsinungaling, eh baka meron silang ganito mga traits. At huwag tayo mag-elect ng possible psychopaths, possible narcissists sa public office.
2: Yeah, so tama. So si Alan Peter Cayetano ay takot sa sariling multo. Dahil tuta siya, akala niya lahat ng ibang tao ay tuta. Ang ibang mga tao po may sense of self-agency. Gumagawa po sila ng desisyon nila based on their own principles, based on their own values. Hindi po katulad katulad mo na porket na feed ka ng whatever interest na pinit sa'yo, may it be business interest, financial interest, political interest, tsaka mo lang ginagawa yung actions mo lahat may nakatagong agenda.
3: But obviously, a projection is a form of defense mechanism eh. Ibig sabihin, Pinay may...
5: So victim siya?
3: Oh, eh, yun ako, victim eh. May magaling siyang man.
2: Victim mindset pa.
3: Di bakit ka nagde-defend? Kasi baka deep inside, nasuka-suka ka na rin sa sarili mo, kaya nga pinapasa mo sa ibang tao eh, di ba? Yung nire-reflect mo na pa, baka nga may kakayanan siya of introspection, kaya nga napoproject siya eh. Di ba? Isa siyang way para ma-justify niya yung kanyang paninindigan sa sarili niya. Again, hindi po kami mga experts, pero if the shoe fits.
1: Ano lang, siguro di kami expert, pero pagka the shoe fits, eh, we have to err on the side of caution. Siguro not too much to us na wag silang iboto. Gusto ko lang sabihin ulit, ha, yung persistent disregard of others, tsaka yung lack of remorse. Naalala ko lang nung Secretary of Foreign Affairs, itong si Alan Peter Cayetano, tapos tinanong siya point blank nung Al Jazeera ba o BBC? Nasabi, di ba, are you sure that everyone that was gunned down, that were gunned down, are all drug syndicates? Are you sure? Sabi ka, you didn't try them? Ang sabi niya, yes, I am sure. Looking the host in the eye, even if the host was talking about the victims are minors, their family members are, yung hinagpis ng mga family members nila, dinidescribe ng host, tinignan niya sa mata at sinabi niya, lahat sila ay drug lord, pero hindi niya trinay. Diba? Hindi, walang kahit anong proseso, ninormalize yung malawakang patayan. Diba? Nung mga time na yon, at siyang nag-number one nag-defend. So, ibig sabihin, persistent disregard yan of others, kasi kahit na may mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay, kahit na may mga pamilya na naghihinagpis at ang sakit ng nararamdaman, kaya niyang sabihin yun sa lahat na wala kayong kwenta. In fact, sinabi nga rin naman ni Pangulong Rodrigo Duterte nung peak ng kahirapan at taas ng presyo, lalo na yung mga jeepney drivers nung panahon ng pandemya. Sabi niya, mahirap kayo, wala akong pakilam, nyo. Diba? Nagmura siya.
3: Binlay niya yung sarili niya.
1: Siya mismo ang nagsabi. Yan ang tinatawag natin persistent disregard of others. Pareho sila ng attributes ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan niyo, ha, si Pangulong Rodrigo Duterte was positively found by a court of law in passing to be suffering from narcissistic personality disorder and antisocial personality disorder. Hindi po ako nagsabi niyan. Court of law po sa Pasig in relation to his annulment proceedings. Sila po ang nagpa-diagnose at meron pong testimonya doon ang isang expert. At ito po yung mga things na sinasabi na attributes nila kaya sila nagsasuffer doon. Parehong-pareho sila ni Alan Peter Cayetano.
2: Ayan po, isang additional na lang, no, attorney. Isa sa gusto ko kay Lino Cayetano, siya ang nag-call na sabi niya, no Cayetano in politics. Ang call ni Lino Cayetano talaga sa mga botante sa Taguig at sa buong Pilipinas, sana wag na po kayo bumoto ng suit ng kahit sino pang Cayetano, kahit siya, wag na siya iboto.
1: Buti lang may the good one, no?
2: Parang the good one. 1 out of 3.
1: May the good one.
2: Buti na lang.
1: Kala ko eh, wala beyond redemption na yung second generation ng mga Cayetano eh, no? Buti na lang may Lino Cayetano na nag-make sense at nag-call out kahit sa sarili niya, mga kapatid.
3: Oh, Cayetano. Baka nga sa amin itong magbalik. Alam niyo natin kung sino ang lucky winners ng ating ruleta. At bakit? Sila ang naging usap-usapan ng mga kwentuhan. Dito lang sa
6: With Due Respect!
7: Ang lamig!
8: Teka, yakapin kita.
7: Sarap ng feeling.
9: Everrest Air Conditioner.
7: Han, ano ever best place mo in the world?
9: Siyempre, right here with you.
7: Aww.
9: Everrest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everrest.
10: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
11: Nagpagas na ba ang lahat?
10: Ano man ang opinion mo?
12: Kalma.
10: Pag-usapan natin yan.
12: Tignan natin, ano ang kanilang salo dyan?
10: Kasama sina Sandro Ochona.
11: Isi ka naman dyan.
10: At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes.
13: Alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM Teleradyo. At PRTV Prime Media.
10: Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
14: Paano po natin mas paigtingin ang pag-ingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
15: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
16: Mali makinig sa The Secret of Health.
10: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mapapanood din sa PRTV Prime Media alas 6 ng umaga.
5: Nagseservisyo Niña Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
6: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, huwag nagpapulak ng kanilang time and mimigay ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
8: Itong calamity doon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
5: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung po salitang nagseservisyo.
17: Para sa paring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa pag-ibig. Nung nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
5: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang, nabigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
18: Masdan po ang ating bayan, anong iyo?
19: At yung buong
20: Dino de Leon.
19: Katotoo lang.
21: Hey! Sorry na lang sa natamaan.
22: Hey, diba?
23: Sa pinag-uusapan pa rin namin yung gaming eh. Kaya hindi pa nakakabukod si Cardo eh. Okay rin daw, parang yung Plants vs. Zombies daw, napaka-violente eh. Tapos,
24: hindi ko sinabi yun ah!
23: Tapos magiging ano, gusto mo na lang daw maging sunflower. Garong-garong ka na lang.
2: Yung executive producer yung eksami.
23: Yung eksami nun ah. Tapos pagka nag-candy crush ka raw ng 12 hours, gusto na rin daw bagay yung candy.
24: Bakit sa'yo maging crush?
25: Oy, sige oh. Wala ka daw microphone na to. Hindi ka narinig.
2: Ang daming sinabi pa naman ni Atty.
24: Oh, sige, ito pa yung due respect sa mga Team Pinas. Muli ako si Carlo Flores.
2: Yes, ako naman po si Ina Gakad. And sana nag-enjoy pa po kayo kasama kami. Ako po tabing si Cheska Persan.
24: At bago siya bumalik, hindi na ba siya ulit?
2: Yes, ako. Yung mga shots.
24: Oh, maray mo yung skin ko.
26: Ang yaman ang unay kamsat. Ako po si Attorney Dino De Leon. At excited na rin po ba kayo? Malaman ko sino ang iikutan ang ating ruleta. Tulad ng dati, magbibigay pa rin tayo ng quick comments sa sino mang matatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede rin kayo maki-join, share your thoughts sa live stream sa ating DZFM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page. Ito ang
27: Maging Ruleta!
26: Biyakin nyo na!
28: Ikutin ang Magic Ruleta.
24: Para po nalalaman nyo na rin po kasi word counter to pagka masyado nang maraming sinasabi.
26: Namamatay yung mic.
24: So alam nyo na mga kababayan.
2: Censorship.
24: Okay, so ready po tagalin pa. Go Ruleta!
2: Secretary John Vic Remulla. Ano ba ang latest, Marites?
24: Or maraming press conference this week si DILG Secretary. No? Isa dyan yung sabi niya may kakulangan yung batas patungkol sa gun control. No? Na may kinilaman dun sa barilan sa ng mga estudyante dun sa Tacloban.
26: Well, tama nga naman. No? Ang una siguro nating tanungin bago natin sisihin na naman yung mga lahat ng bata. Hindi ba
24: lahat ng ilang kabataan,
26: lahat ng games. E, tignan rin natin yung mga regulasyon sa baril. Bakit merong baril yung bata? Dalawang bata. Hindi lang naman iisang bata, di ba? Yung gun control talaga. Alam mo, napaka-usual din sa Pilipinas yung ang dami mga nakakalat na barila. Di ba? So, wala naman tayong right to bear arms as opposed to the United States. So, bakit may mga baril-baril dyan na nakakalat na kayang i-access ng bata? Bakit kaya nilang, bakit kaya niya mag-reload? Di ba? Nung bata na involved. So, ibig sabihin, there is something wrong with how we regulate firearms as well. So, kung mayroon dapat tingnan itong si DILG Secretary Remulla, paano mamimake sure na A, yung mga authorized na maghawak ng barel, responsible din sila pag hindi nila dala yung barel or wala sa kanila yung kustodiya ng barel. At pangalawa, ma-make sure na yung mga walang otorisasyon na magkaroon ng barel, dapat mawala yung mga barel. Ang merong monopolyo po ng violence ay estado lamang, ha? Ibig sabihin, ang estado lamang dapat ang may barel at exception to the rule.
24: Oh, kaya mahirap pong mag-apply na magkaroon ng iba pa ang gun ownership sa permit to carry.
26: Iba pa yan.
24: Maraming mga, at misa,
25: psychological assessment. Kung baga, hindi dapat siya ganun kadali at sinadya yung gawing ganun.
26: At maganda siguro tingnan rin na pasintabi na lang rin po sa Philippine National Police, no? Tsaka dun sa mga regulatory agencies ng barrel, eh, negosyo rin yan eh. Alam nyo ba yun? Diba? Yung permit to carry, maraming instances na hindi tama yung pagkaka, yung pag-assess kung sino ang kilala mo, diba? Kung meron kang pampadulas. Kaya marami rin mga barrel na nakakalat na hindi naman dapat talaga nakakalat. So yun yung pinakamalaking palaisipan. Bago pa tayo mag-overanalyze sa plant versus zombies, bago pa tayo mag-overanalyze sa lahat ng mga bagay, eh tingnan natin bakit may pakalat-kalat na barrel.
25: Yun nga, eh, babalik yung usapan. Eh, pagka magkaroon ng ganitong insidente, ang sinisisi yung bata, hindi ba dapat sinisisi yung matanda? Mm-hmm. Diba dapat yung adults in the room ang pinagtitignan? But parang ang focus dapat, bakit yung tsahin nung isang may na barrel ay may autoridad ba siyang magturo para gamitin? Diba?
26: At bakit nakuha yung baril niya?
25: Bakit nakuha? Hindi dapat, diba dapat simple lang. Pananagutan mo yung baril, pag wala yun sa pangagutan at nagamit sa krimen, di ba dapat ikaw nakagad ng mananagot? Dapat yun ang pinag-uusapan natin, hindi kung paano natin ikukulog dahil hindi naging irresponsible yung adult sa room. Walang access yung bata. Huwag natin sisi na naman sa mga batang na-influensya ng iba't ibang bagay yung nangyaring karahasan.
2: At yung police officer na yun, maibabalik na naman natin kahit wala sa ruleta si Bato de la Rosa. Dahil may picture siya with Bato de la Rosa, yung police officer in question na to, kung saan nakakuha ng access yung bata sa baril. At gusto ko lang din sabihin na may napanood ako isang press ko ni Sec. John Vicremulla na pinapanawagan niya sa lahat. Pag may nakita po tayong any suspicion of shooting in any place, especially sa mga eskwelahan natin, don't hesitate to call 911. No, yan na po yung national centralized hotline natin para po madaling makapag-responde yung ating mga otoridad. Pero sana hindi na po ito lumaganap sa atin. Nakita naman natin yan sa USA, no, sa United States of America, na sikat ang mass shooting na tinatawag sa mga eskwelahan. Pero sana sa Pilipinas, kung saan mas we center on our family and Christian values, sana matigil na rin natin yung ganitong mga sakit sa lipunan.
26: At alam mo, natural na hindi violente ang Pilipino, di ba?
2: Mm-hmm.
26: Alam mo yung hindi yan yung klase ng society na meron tayo. In fact, yan ngayong pinagmamalaki lagi natin, di ba, na nagkaroon tayo ng people power, non-violent, di ba? Ever since, ang mga ano natin is last resort ang violence, hindi first resort. Kaso, nung nagkaroon na ng kultura na first resort ang violence, eh yan rin yung naging marka ng ating mga kabataan ngayon. Ngayon lang ako nakarinig ng ganito mga mass shootings, hindi ito nangyayari sa Pilipinas. Di ba? Hindi ito naging, hindi ito tatak ng isang lipunang Pilipino.
25: Pero to be fair naman, hindi naman to dismiss the incident, no? Very important, very traumatic siya. Hindi naman siya naging parang every other day na merong nangyayari.
26: Hindi siya kasing normal. Sa Amerika, grabe.
25: So, ibig sabihin, the mere fact na hindi siya, ganito ang impact, ibig sabihin, bira siya mangyari. Pero napaka-tensionado nung karanasan, eh.
26: Pero isa siguro kailangan tingnan rin ni DILG Secretary John Vicremulla is gaano ba kabilis tumisponde ang mga first responders, ang authorities? Meron bang sufficient training yung mga eskwelahan? Na siguro hand in hand with the Department of Education kung paano tayo makaka-respond sa mga galtong klase mga sitwasyon. Diba? Ibig sabihin, yung availability ba ng 911 nationwide ba? Meron ba tayong malalapit na mga security forces na easily kaya i-deploy sa ating mga eskwelahan to make sure na safe ang ating mga kabataan? Yan yung isa pang kailangan tingnan siguro ni Secretary John Vicremulla.
0: Bago tayo mag-go roulette, iahabol ko lang din. Kasi pag ganitong mga pagkakataon, nagpapanik yung buong lipunan. Tapos ang response ay punishment or some attempt at prevention. Pero sa totoo lang, kung ang worry natin ay nababahala at di mapakali ang mga kabataan dahil marami silang pinagdaraanan, ang prevention or ang gun control can only restrict the access to weapons, pero hindi nito masosolusyonan kung ano yung core problems.
26: Correct.
0: So mahalaga na ang tinitingnan din natin ay pagsasabatas or paggawa ng polisiya para masuportahan ang mga kabataan sa iba't ibang issue na pinagdaraanan nila. So nagsimula na tayo with mental health laws, di ba? Anong itsura ng translation nito sa local level? Paano nagsasama ang DepEd, ang DSWD, ang DILG para mabigyan ng suporta ang kabataan dun sa mga bagay na nagpapabigat sa pang-araw-araw nilang danas? Yun ang malaking question mark. At ito ang mas mahirap na trabaho. So nagigets ko yung shortcut ng sige, ipagbawal ang firearms. Sige, taasan or babaan ang age of criminal liability. Kasi these are the stop stop gap responses. Kumbaga, ito yung maaring makita nating immediate action na kahit papaano maiibsan yung bigat, yung lungkot na dala-dala natin dahil nangyari yung ganitong karahasan. Pero the long and hard struggle really is ano yung implementation ng child's rights.
26: Ano yung performative na naman eh. Pero kailangan natin ng long-term solutions. Tawang-sawa na po kasi sa lipunan yung mga band aid. Yung mga magpa-perform lang. Pero a performance lamang, optics-wise. Pero sa totoo lang, hindi sinasagot. Ano yung long-term solutions dito? At tama ang sinabi ni Ina is let's take a look at the welfare of our children overall. Tanda natin mga kabataan natin. Iba pinagdadaanan na ng mga kabataan noon. Lahat ng mga information accessible sa kanila. Babad sila sa social media. Nakikita nila lahat ng behavior ng mga nasa society. No? Nakikita, dali nilang ma-influensyahan. So there are difficult conversations na hindi natin lahat naranasan. Iba ang naranasan kabataan ngayon. And yung batas dapat nagre-respond to.
1: Humahabol
26: doon sa unique situation ng mga kabataan ngayon. At dahil dyan,
3: go Roleta!
25: Speaking of mga utak pulbura, nakasama natin dito si dating Sergeant at Arms ng Senado, si Mau Aplasca, dating Senate President at dating resident ng Muntinlupa na si Senator Robin Padilla. Sa sulukuin, pinasagot sila ng ombudsman tungkol sa kanilang kaso na isinampa patungkol sa obstruction of justice ng kanilang pagpatakas doon sa isang puganteng berdugo.
26: Tignan mo ah, Robin Padilla, number one ka nung tumakbo ka senador. Ibig sabihin marami nag-iidolo sa'yo. Baka naman idolo ka. Ang kaso mo noon, illegal possession of firearms.
25: Tama. Na nakinabang sa restorative sense ng justice.
26: Pero tignan mo, ikaw idol eh. Diba? Baka tignan mo ah, yung sitwasyon mo ah, yung unique na sitwasyon mo na yung mga klase ng mga ginagawa mo, pinapatakas mo yung pugante. Diba? Ikaw, gusto mo yung bata parusahan, pero yung bato, ayaw parusahan. Tinakas mo ka. Diba? Yung bata, galit na galit ka, pero yung bato na author ng manawa kampatayan, okay lang sa'yo. Diba? Tapos, kahit naman wala namang nangyayaring violence sa Senado, eh nagbaril-barilan itong si Aplasca. Kaya kayo ang idol? Diba? Yung use of violence, you are authorizing, you are normalizing the use of violence, sabihin mo weak yung mga kabataan, okay lang pagka may malawa kampatayan, ikaw ang tagapagtanggol ni Rodrigo Duterte, kahit nasunugin ka nga, eh magiging amoy Duterte ka pa rin, sa'yo nang galing lahat yan eh. No? So, dapat lang nakasuhang kayo. You know, anong good example para sa mga kabataan?
0: Ano?
26: Yung makulong kayo. Yung makulong yung mga katulad ninyo na nagpataka sa pugante, na binababoy ang ating mga institusyon at ninonormalize ang violence. Yan ang magandang ehemplo sa kabataan. Yung makulong kayo sa lalong madaling panahon.
0: Tama, kasi kapag nakulong sila, matatakot na yung mga kabataan na gumawa ng kalokohan at krimen.
25: Oh, deterrent ang tawag doon.
26: Deterrent sa tawag doon. At effective. Kasi alam mo kung bakit effective yun?
25: Bakit?
26: Pinapakita natin na yung mga matataas na opisyalis.
25: Nasa poder.
26: Nasa poder ay hindi pwedeng i-normalize ang violence, no? At pagbabayaran nila yan, hindi pwedeng ipatakas ang mga pugante. Hindi pwedeng magbaril-barilan, no? At kasama dyan si Alan Peter Cayetano na nung nag-assume na ng Senate Presidency, nagkandara pa, di ba? At nagkaroon ng baril-barilan.
25: Nagkagulo-gulo na.
26: Good example to our young for all of you to actually face justice. To show that crime does not pay and we don't tolerate those in power na nag-normalize ng ganitong mga klaseng abuses.
25: Naisip ko lang, pwede bang kasuhan ng malversation si ano? Si Aplasca? Binarilhangin eh. Sayang yung bala ng Pilipinas.
26: Sayang bala.
25: Hindi natin na, binili lang ito, abwis natin yun. Hindi naman hagin yung binaril eh.
26: At saka nag-jump pa. Nag-jump. Tapos wala na naman yung threat. Pero, inayos, baril-barilan ulit.
25: Bakulang na counter-strike yan.
0: Wala sa Pilipinas yan. Kailangan mag-practice.
25: Mike Defensor. Isa sa road manager ng 18 Marites.
26: 18 Marites nung maharap sa qualified human trafficking ba?
25: Oo. Itong bagong best friend ni NBI Director Matibag eh.
26: Oo nga. Diba? Imbis na, ano sabi niya, imbis na harapin yung mga akusasyon sa kanya na meron bang human trafficking, sinabi niya, sorry ah, kinukod ko lang eh. Huwag kayo naniniwala dyan kay Matibag. Boboy yan. Sabi niya ba ganun? Parang mure, diba, ng talino niya. Diba? ba? Ang sabi ni ba ni NBI Director Matibag, ako ba yung bobo? Ikaw yung naglagay sa lahat ng mga kaanak mo doon sa korporasyon na supposedly engaged sa human trafficking, di ba? So, yan yung developments diyan, pero ang gagawin nila diyan is sasabihin nila political persecution na naman. Pero tandaan natin na very serious yung accusations dito kay Mike Defensor when it comes to human trafficking, di ba? Yung merong mga kababaihan na supposedly doon sa establishment na yun ay sangkot sa napakaraming prostitution bilang negosyo. Human trafficking ang tawag dyan ng batas, di ba? Yung prostitution, one-time transaction, pero kung ikaw ang author noon,
25: ikaw ang nagpapatakbo ng negosyo at yung sistema na yun,
26: yung sistema na yun, nag-enable na yun, posibleng human trafficking yan.
25: Bailable ba ang human trafficking?
26: Hindi yan bailable. Kaya siguro tingnan rin natin kung may katotohanan ba yan. Totoo ba na yung bar na yon na supposedly engaged in that, ang lahat ay mga kamag-anak? Ito si Mike Defensor at siya ultimately raw ang person behind it. Yan ang kailangan natin tingnan. Pero interesting yung engagement nila ni NBI Director Matibag. Pero again, ultimately, ayoko ng puro rhetoric. Ayoko ng sagutan. Ayoko ng parang telenovela na naman yan. Ang question is, engaged ka ba dito sa human trafficking? Ang question is, ikaw ba ang manager nitong mga destabilizers na 18 sinungalings, 18 dagdag bawas gang? At may katotohanan ba yung mga pinagsasabi na sa aking palagay? Wala. So kung ikaw ang manager niyan, kailangan mong managot sa limpak-limpak na iba pang kaso bukod dyan sa iyong qualified human trafficking.
2: Mga taong ganyan, katulad ni former Congressman Mike Defensor, ang dapat managot kung siya ay guilty sa mga ganitong bagay kasi nino-normalize niya yung violence. Ayan pong pagiging human trafficker is a form of violence dahil ginagamit mo yung kapangyarihan, ang power dynamics po para mangmaliit na mga tao katulad ng kababaihan kasi yung mga ginagawa na ng prostitute, mga galing yan sa kidnapping eh. Ang kinikidnap nila, yan yung mga nababalitaan natin na mga pinipick up ng mga white van ng mga dalaga, dalagita. So sana po mapanagot na sila kung sila po ay guilty.
0: Nadagdag ko rin sabi ni NBI Director Matibag, nakita niya na itong location ng ano ba tawag dito, hotel, motel?
25: KTV.
0: KTV ni Mike Defensor ay malapit sa dating Pogo. So ibig sabihin, yung location ng pagkakalagay mo ng ganitong establishment at alam mo kung sino yung mga taong nandun sa Pogo.
26: May market study.
0: Naghanda at kumita. So very smart yung pagkakagawa ng paano tayo kikita at buti na lang nakita yung pagkakamali niya at ngayon maaari na siyang managot.
26: At isa yan sa pinakamalaking rason, di ba, kung bakit pinagbawal yung mga Pogo. Kasi nung chairwoman si Senator Risa Hontiveros, siya yung nagtingin dyan as gender and women. Diba? Chair. So ibig sabihin, nakita yung angulo na yung sa Pogo, lagi, Pogo operations, can be linked to a lot of trafficking, human trafficking. So maganda rin yung angulo na tinitingnan dyan ni Director Matibag. So abang-abangan natin yung palitan na yan between Mike Defensor and NBI Director Matibag. Pero for now,
3: go Roleta!
25: Itong tatlong itong BGC boys, ah. Si Henry Alcantara. Sino itong isa? Si Bryce
2: Hernandez.
25: Bryce Hernandez po. Ibang Bryce. Muti ko mag-klasiko eh. Ito kami kahapon.
2: Si Bryce Hernandez. At si JP Mendoza.
25: Oh, kinasuan sila ng tax evasion. No? Kakasuan pa lang ng tax evasion. At finally, napagtas nilang isugal-sugal yung pera natin para mapaikot yung kanilang nako sa flood control. Eh, mukhang nakakahabol na yung stage sa kanila.
26: Tandaan natin, ha? State, potential state witnesses lamang sila pagdating dun sa plunder, ba sa mga do sa mga graft and corruption etc. do pero do sa tax evasion iba pa yan, ha? In other words, tandaan natin na hindi namin kayo nakakalimutan at lahat ng mga involved sa flood control baka sabihin ay nakakalimutan natin kailangan tuunan natin ang pansin yan at saka magsusona naman Pangulo Marcos, baka naman mahiya naman kayo. 'Di ba? Mahiya naman kayo. Sana naman talaga makulong yung malalaking isda diyan sa flood control at hindi pwedeng nakakalimutan namin yan. Lahat ng sangkot dito sa flood control ay kailangang managot. And hindi tayo dapat one issue society, ha. Hindi porke merong impeachment ay nakakalimutan na namin yung flood control. Hindi ibig sabihin ay nasa flood control kami is against na kami sa impeachment. Lahat 'yan issue ng pananagutan at kailangan maging consistent tayo. No? no, hindi selective ang hustisya. Hindi dapat nakapiring tong si
25: Lady Justice.
26: Hindi pwedeng kung sino lang titingnan natin na pupulitika. Kaya tayo nakakusahan ng politika eh. Kasi ang bagal-bagal rin naman nung ating pag-deliver ng good results dito sa flood control. Asan na si CLTG? Christopher Lawrence Tesoro Go. Asan na si Mark Villac na DPWH Secretary nung pinakamataas ng pondo ang lumabas dito sa flood control? Bakit nakawala pa rin sila? Hindi namin kayo nakakalimutan. Hindi dapat to kalimutan sa Pangulong Marcos. Baka naman, ang sabi mo, mahiya naman kayo, uulit na naman yung sona mo eh. Aabangan namin kung anong developments yan ha. Kaya mo bang ipakulong si Christopher Lawrence Tesoro Go? Kaya mo bang ipakulong itong si Mark Villar? Yung tutunay ng mga makapangyarihan na involved dito sa flood control scandal supposedly. Hindi ako naniniwala na hindi alam ni Mark Villar, DPW Secretary siya, lahat na nangyayaring ito. Kung baga, hindi ibig sabihin inutil siya.
2: Yeah.
26: Di ba? At hindi rin ako niniwalang inutil lang siya. Alam ito ng secretary ng DPWH kasi hindi gagalaw yung mga yan na walang imprimatur at approval ng DPWH.
25: Alam ko si Mark ay tahimik lang.
26: Tahimik.
2: Pero tayo hindi tayo tahimik. No? Shout out sa ating mga YouTube and Facebook Live viewers. Hello, mag-send po kayo ng stars. At para lang po
26: 1,600 ba?
2: 1,600 viewers.
26: 1,700 viewers.
2: At para alam nyo lang po, isa kami sa mga nag-rally dyan dahil sa flood control scandal. Oh, kasama kami sa Trillion Peso March. Kaya kung sasabihin niyo po na hindi namin tinututukan yan, tinututukan po namin yan at lumalabas pa kami sa kalsada po para humingi at kumalampag sa gobyerno natin na panagutin lahat ng kurakot po. At yan, tama si Attorney Dino. Pangulong Bongbong Marcos, mag-one year na po yung sona nyo kung saan in-expose nyo ang flood control scandal. Kaya na-open ang gates. Kaya po, yung statement nyo na mahiya naman kayo. At ang alam ko, ang pangako nila sa atin, di ba? Ang pangako ng palasyo, bago magpasko, may makukulong, may Christmas gift para sa atin.
25: Oh. Baka 2026 Christmas.
26: Wala si Bong Revilla naman daw, oh, si Jingboy. Pero hindi sufficient yun, di ba? Kasi, ang dali nun eh. No, yun naman ako eh. Di ba? Ang dali nun eh. Bakit repeat offender na yung mga repeat performance sa iyo eh? Oh, ang tanong, kaya nyo ba si Mark Villar na DPW Secretary? Kaya nyo ba si Christopher Lawrence Tesoro Go? Yan ang challenge natin dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos.
25: Okay. At dahil dyan,
2: Go
25: Oh, speaking na mo. Kamusta na kaya si Senator Jingoy, no? Na-suspend effective June 22, no? Binaba ng ombudsman ng kanyang suspension.
26: Pero hindi yun related doon sa, di ba, sa plunder, sa graph yata yun, no? Suspension niya. Pero meron sa plunder, automatic suspension while the case is pending, no? Ang
25: iyan is... malamang, no? July 6, magsisimula na ang impeachment trial. So, ang tanong nga dyan, suspendido si Senator Jingoy Estrada, dapat pa siyang kasama doon sa Magic 24 number? Or ano na nga ba yung bilang para ma-convict?
26: At nakulong. Yung isa nagtatago-tago. Yung napakalaking duwag na si Bato de la Rosa, di ba? Isa kang napakalaking duwag. Ang layo mo kay Laila de Lima na hinarap lahat. Ikaw, go ahead, make my day, pero isa kang malaking duwag. Di ba? Pero, kasama ka ba sa bilang? Ako nga, sabi ko nga eh. And I'm repeating ha, kay Senator Sherwin Gatchalian at sa lahat ng mga majority dyan sa Senado, baka naman kailangan yung i-consider kung kailangan papasweldohin yung mga staff nang hindi nagpapapasok. And I am appealing to the Senate leadership to withhold already the salary and the funding for these senators who are not reporting anyway. Hindi pwedeng nagbabayad po kami. Maawa naman po kayo sa taong bayan.
25: Nag-follow up na po si Atty. Dino.
26: Maawa naman kayo sa taong bayan. Ipapasweldo kami ng mga inutil, walang ginagawa, hindi naman po papasok yung principal. So, if the principal, Jingoy Estrada, is suspended, isn't it a fact that all the staff are likewise suspended? It cannot be that the office is functioning. Because that is not suspension. It only means that the principal is suspended, pero the office is functioning. That is not suspension. So dapat talaga actually obligasyon ng Senate presidency na i-withhold yung salary ng
25: mga opisina. Bilangin lang natin, no? Kasi yung mga staff na ini-employ ng opisina ng senador para suportahan yung trabaho ng senador mismo.
26: Correct.
25: Ngayon, ang magdidesisyon ultimately niyan lahat ay ang senador mismo kung gagawin nila. Alam ba, boboto sa batas. Atin sa committee hearing. Kung lahat yan, may iwan lang din sa mesa ng isang senador, di niya ma-actionan. Kaya yun yung sinasabi ni Atty. Dino, wala talagang pakinabang sa lipunan yung mga yan. Ano, magre-receive lang ng mga sulat na hindi rin
26: ako? Hindi rin dapat. Ba't ka magre-receive sa opisina mo? Yung opisina mo should not be functioning. You're suspended. And kung nagre-receive ka, you're fulfilling the mandate of a senator. Nagre-receive ka ng mga communications eh. Tapa-actuhan niya ng mga staff mo. You're fulfilling the mandate of a senator. So, mukhang bago na naman ito ah. So sa akin palagay, kailangan sulatan tong si Senate President Win Gatchalian. Sulatan natin yan next week at sabihin na i-withhold na yung kanyang yung salary kasi suspended. At yung kay Bato de la Rosa kasi rin hindi naman nagpapakita, no? Pero ano nga ba yung totoong issue dito? Yung 24. 24 nga ba?
25: 24 na.
26: Senador na ba? And kasi eh, ilan ba talaga ang kailangan para ma-convict, no? Alam mo, this is a really good legal debate ah. At hanggang ngayon, tumitingin pa ako ng mga iba't-ibang impormasyon, no? Ang sabi ni Dean Rene Sarmiento, eh 24 pa rin naman daw ang base kasi senador pa rin ba sila o hindi? Senador pa rin. Hindi nga lang nagpapasok at yung isa suspended. Pero senators pa rin. At sabi kasi 2/3 of all the Senate. Ang ganda ng argumento ni
25: Dean Mel
26: Santa Maria.
25: Dean
26: Mel Santa Maria. Yung kanina kay Dean Rene. Ang sabi ni Dean Mel Santa Maria, ang sinabi sa saligang batas, 2/3 of all the senators. Hindi sinabing 16. Kasi kung 16 pala ang magic number kahit anong mangyari, eh hindi dapat nag-iiba yung base. Pero sinabi 2/3 eh. So may debate, sino pa bang senador ngayon? Actually, ang ganda nung argument na yon, kasi kung isipin mo, kunyari lang, wag naman sana mangyari, eh merong siyam na senador na sumakay ng eroplano at nag-crash yung eroplano. Ibig sabihin ba noon ay wala nang chance na magkaroon ng pananagutan sa pinakamataas na mga opisyales ng ating bansa kasi kailangan absolutely 16? Hindi. Hindi yan ang intention ng saligang batas. Ang intention ng saligang batas sa law on public officers is 24/7 may pananagutan ang pinakamataas na opisyal ng ating bayan. And therefore, ang nilagay ng framers sa constitution doon, 2/3, hindi 16. Ang question is, 2/3 ng alin? At kung merong mga senador na hindi nakasama, merong mga senador na hindi nagpa-function, merong mga senador na hindi nagpapasok, merong mga senador na nakakulong, ibig sabihin ba nun yung 2/3 sa 24 pa rin? Malakas ang argumento na hindi. So, it is a real justiciable question. At sa aking palagay, nanalo sa exchange na yon yung perspektibo ni Dean Mel Santa Maria na 2/3 ang nilagay ng konstitusyon at ang intention ng konstitusyon ay laging may pananagutan lalong-lala sa pinakamataas na opisyalis ng ating bansa.
25: Ako, simple lang akong tao eh. Kung usapin lang yan, kung magsiswimming kayo ng barkada mo eh, hindi ka sasama sa swimming, ba't ka magdidesisyon kung saan pupunta? Tsaka kung anong kakainin. Eh, wala ka dun eh. Diba? Di dapat wala ka rin bilang.
26: Hindi ka pwedeng miron.
25: Hindi ka pwedeng miron.
26: Tapos, boto mo ang magde-decide.
25: Oo.
26: Ay, hindi pwede.
25: Bida-bida ka na masyado.
26: Bida-bida ka na masyado.
2: At bago tayo mag-go-roulette, gusto ko lang din i-point out yung sinasabi ni Atty. Dino kanina sa pagpapasweldo pa no, ng opisina ng mga senador katulad ni Senator Jinggo Estrada, kahit na siya bilang principal, wala na siyang sweldo, pero yung mga tauhan niya, nandun pa rin pumapasok araw-araw, nakikinabang pa rin kasi siya, nagbe-benefit pa rin siya sa patronage system. Habang meanwhile, nag-operate pa rin yung opisina niya, may mga tao pa rin nakakahingi ng tulong doon, nakapag-disperse pa rin sila ng budget para magbigay ng solicitations. So kahit nakakulong siya, may possibility pa na manalo siya sa next re-election cycle porque nakakapagbigay pa siya ng tulong financial sa mga ibang tao. So dapat lang talaga masuspend din na yung budget ng buong opisina niya at ng lahat ng mga staff niya dahil ang principal ay nakakulong.
26: Okay.
2: Go roulette!
25: Oy, sabi naging presidente to. Oh. Yung Trump first presidency at si President Rodrigo Duterte, no, lumabas sa ating ruleta si Donald Trump at dating presidenteng Duterte.
26: Ano ba common denominator nila?
25: Ay ICC yata eh. Oo, siyempre 'di ba tumatambay sa ICC ngayon si ex-president Duterte. Tapos si totoo naman eh.
26: Ba nakikinig sa mga kwa.
25: Nakatambay si President Duterte. Tapos si kinasuhan si President Trump ng tatlong huwes ng ICC patungkol sa kanyang mga ginawang aksyon para i-penalize yung korte. So naghabla sila, kung di ako nagkakamali, sa isang korte sa Amerika, para sa estado yata ng New York. So may question yun.
26: I-question yung pag-impose ng tinatawag nating targeted sanctions. No? Kasi pag head of state ka, pwede ka mag-impose ng targeted sanctions. At pag ang Amerika ang nag-impose sa'yo niya ng targeted sanctions, ay napakahirap kasi frozen yung mga assets mo all over the world, tapos hindi ka makabiyahe, no? Basta-basta. So napakalaki malakas kasi American isa sa pinaka superpower, no? Ngayon, no? So nag-impose kasi ito si Donald Trump in response dito sa ICC judges na supposedly nag-issue ng warrant of arrest. Hindi po kayo Rodrigo Duterte, ha? Huwag po tayong fake news, ha? Wala pong action itong si Donald Trump when it comes to at ang America, when it comes to the case of Rodrigo Duterte. Ito ay in relation to Benjamin Netanyahu of Israel, no? So dahil nga matalik na kaibigan ng Estados Unidos ang Israel, and that's the reason why one of the foreign policies done by President Trump is to impose this targeted sanction dito sa ating mga huwes. Luwaban yung mga huwes at ginamit nila ang korte at sila ay nagkaso sa state of
25: Novel poses. Ito, no, meaning bago itong dating parang never pa na-encounter yata sa pagkakaintindi ko, no?
26: Well, syempre, yung mga huwes na yon batak yan sa international law.
25: Mm-hmm.
26: At ang sinasabi siguro nila, ang kailangan nating pag-isipan ngayon is ano yung limitasyon ng kapangyarihan ng Pangulo ng Estados Unidos sa mag-conduct ng foreign policy. Ang question is, ang sabi kasi sa batas, bilang isang nag-aral din sa Estados Unidos ng batas, isa kasi ang nakalagay dyan, na inadapt rin naman ng Pilipinas, is the president is the chief architect of foreign

0: isasalpak isasalpak mo ang buong bansa, no, against an international court na na aprobado ng 123-124 countries all over the world, no? So yan yung novel question. Wala tayong sagkasagutan pa dyan dahil bago ito, no? Pero it's gonna be an interesting thing to do. Ang maganda dyan, dinaan nila sa korte para pag-usapan. Hindi katulad ng iba na dinadala sa Facebook.
1: Correct. Yes, diba? Ang ganda rin ng idea na ang itsura ng ICC talaga, ito talaga yung pinaka-defender natin ng legal institutions, pinaka-defender ng due process laban sa mga authoritarian leaders, diba? Hindi lang sana pakulong nila si Duterte para sa malawakang pagpatay sa Pilipinas, nasasagot nila si Donald Trump, hindi lang sa malawakang pagpatay within the US or illegal detentions within the US na karahasan na ginagawa ni Donald Trump, pero yung malawakang pagpatay sa Palestine, sa Gaza, at yung pag-back up nila ng Israel para lang mangyari ang kanilang mga personal o political na interest. So napaka-strategic, napaka-clever nung idea na if the ICC cannot take Donald Trump to the ICC, they go to New York City. Tapos dun siya papaharap kay Donald Trump.
0: Well, it's unlikely that the magistrates of the International Criminal Court is watching here with jurists. But I gotta say, we salute you. We salute you for fighting for the rule of law against the most powerful despots. And that may include Duterte or any other heads of state.
2: And to echo and quote Attorney Dino, sa US and sa Philippines, stop electing sociopaths and psychopaths. Sabi nga niya. At dahil dyan, go Roleta!
3: Mga winry shippers, no?
2: Yes. Oh, and another winry shippers, no? Yes. Ano ba yung
0: latest dyan? Ano na latest?
2: Oh, ano latest?
1: Nakapanood, wait.
2: Nakapanood ka rin yan.
3: Napag-ahalataan po ko sinasabi Jules.
1: Sino po ang fans ng winry? Uy, gusto ko lang din pasalamatan yung winry community. Napaka-positive ng inyong energy. Ang gaan ng feeling.
0: Ano pang sinabi ni Sen. Sherwin?
1: Pero ang sabi ni Sen. Sherwin, meron siyang 5 tips. Sa panliligaw or 5 tips for dating?
0: Ano daw?
2: In 2026.
0: Bago tayo dyan, ah. In the same manner that we issued a disclaimer a while ago na hindi kami expert sa psychology at psychiatry, dapat naman yata nag-issue to si Senator Win Gatsalian, single, tapos nagsasabi na lang, joke lang.
1: Wag
0: lang.
1: Date, kung ano man yung nangyari sa first date. Ang gusto ko lang i-congratulate dito si Senator Win dahil healthy masculinity ang pinapakita niya sa atin.
2: Yeah.
1: Panibagong mukha ng pagkalalaki na hindi bardagulan, hindi pambabastos at pang-objectify ng kababaihan. Ito ay pagpapakita ng totoong sarili, hindi paggastos beyond the means that you have, di ba? And yung idea ng sige, pag na-reject ka, okay lang maging bitter tas mang-block ng tao. Pero hindi mo re-resbakan at hindi mo yaharap sa social media or sa totoong buhay kung sino man yung nang reject sa'yo. So yes, thank you Senator Win dito sa ganitong panibagong mukha ng masculinity na nakakakilig always.
2: Ako, nakuha ko lang doon ang sabi niya, ang gusto niyang dating place casual daw. So sa mga Winry community, abangan nyo na po ang inyong mga cellphone. Baka makita natin sa coffee shop si Senator Win and Senator Risa. Paki-upload na lang para kiligin din po.
0: Pero what a cute, no? What a cute picture. Tung nakita natin picture kanina, ha? Ang cute. Ta, dalawa silang magkasama, napaka-lamig sa mata, no? Nakakatuwa, no? Hindi, ano, hindi yung parang toxic. Tsaka, alam mo, dahil nga dito sa winery na ito, ay napabalik ako doon sa track record itong si Senator Gatsalian bilang mayor ng Valenzuela. Alam mo kung bakit? Kakaloocan ako, eh. At nakita ko at nag-a-attend ako ng mga hearing dyan sa Caloocan, ang pangit talaga ng sorry, ng korte, walang dignidad. Nakatabi ng riles na sa isang abandoned na mall, no? Pagdating mo doon sa Valenzuela, with the help of the local government unit, maganda ang mga korte, ang luluwang. Hmm. No, kahit na hindi ganun kalaki ang budget ng Valenzuela. No? Tapos, ang ganda na rin ng fire station dyan. So, gising-gising rin yung mga taga Malabon, Danabotas, Caloocan, no? As compared to Valenzuela, no? Ang laki ng...
3: Lahat ng Kamanava and
0: Sitbang. Maganda ang Valenzuela. Sana naman, eh, makahabol yung iba sa Kamanava. No? Pero itong dalawang to, we are rooting for the both of them.
3: Kailan lang ako dyan.
1: Lingkod
3: dyan. Okay, kasi

0: Yan. Kailangan mag-set din sila ng standard sa patungkol sa workplace dating.
1: Ayun.
0: Oh, lalo na kapag technically primus inter pares ang Senate President.
2: Oo.
0: Di, syempre, may hierarchy at may power relation. So magandang abangan natin kung paano ina-navigate yung ganyan in a very positive manner.
2: Pero posible yata pala.
1: Baka di mangyari.
0: Baka mag-change.
3: Sa term end na lang nila i-reveal ang kanilang relationship. So yan po sa with due respect, we ship Winry. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang mga inilatag na ebidensya at testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito lang yan sa
2: with due respect,
3: Winry Edition.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
6: Dahil hindi tumitigil ang balita,
5: umakyat sa anim ang bilang ng mga namatay.
6: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
5: Ako po si Naomi Timosyo
6: sa PRTV Prime Media.
7: Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
8: Paano po natin mas paigtingin ang pag-ingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan.
9: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
10: Mali makinig sa The Secret of Health.
7: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga.
11: Servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga...
12: Kailangan, maraming nag-aabang dito sa discussion na ito. Welcome back to With Due Respect, kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Bawal ah. Pag-usapan natin ang mga inilatag na ebidensya at testigo sa pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa ipresentang testigo ng House Prosecution Team, si Mary Gaze Piatos.
3: Ayan ang kinakaabang-abangan talaga, Attorney Dino. Ayon sa prosecution, nakatakdang tumestigo si Mary Grace Piatto sa sinasabing pagtanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President noong 2022. Sa kabila ito ng kumpirmasyon ng Philippine Statistics Authority or PSA na walang birth record ang pangalang Mary Grace Piatos.
13: Yes, at kasama naman sa testigo ng prosecution sa ika-apat na article of impeachment, ang court sheriff na si Abe Andres na sinapak ni VP Sara noong 2011. Layo nitong patunayang may kakayahang maging marahas ang vice-presidente at may basehan ang pagbabanta kay Pangulong Marcos.
0: Akala niyo yata wala kaming pag-uusapan kay VP Sara today, no? Hiniling din ng Senate, save the best for last. Hiniling din ng Senate Impeachment Court na buksan ng selyadong kahon na kulay green ng BIR na naglalaman ng tax records ni VP Sara at mister nitong si Man Scarpio. Kaya naman ang tanong ng bayan, sapat ba ang mga ebidensya na parang higit 4,000 na, di ba, ang minarkahan para makonvict si VP Sara? Sasagutin natin yan dito lang sa
2: Balat Sibuyas!
7: Bawal ang pikon! What's ang BS? Balat Sibuyas!
3: Ayan. With due respect, Attorney Dina De Leon.
13: Take it away.
3: Evidence.
0: Doon naman na sa madali, no? So nagsalita yung sheriff na sinapak ni VP Sara na ilabas niyo ako sa usapang to. Ang tanong ko lang, simpleng tanong bilang pangkaraniwa mamamayan, may choice ba siya?
2: Well, pagka sinampi na siya, wala siyang choice, no? Pero sasabihin niyo lang may katotohanan. Gano'n ba kalakas yung sapak sa pagbumuka niya? Di ba? E kitang-kita naman, bakit siya sinapak? Ano nangyari afterwards? Bakit hindi niya kinasuhan? Di ba? Yun naman yung mga question na lalabas siya, eh. Pero ultimately, tinan niyo po ito, ha? Ayaw buksan yung box ng ITR. Diba? Eh, itong ITR na ito at saka yung mga dokumento na supposed nilaman ng box, ikaw nag-submit. ng idea. Public official.
14: At pinirmahan mo yan.
2: At pinirmahan mo yan. At bakit ba allergic na allergic ang makita yung mga pinipirmahan mo at saka yung mga bagay na sinusumitin mo naman? Hindi ba? So sa akin, kung gusto mo right to privacy, yun ang una sinabi, right to privacy, ha? Right to privacy. Okay? Eh kung gusto mo ng absolute right to privacy, eh huwag kang mapunta sa public office. Iba ha, nakalagay sa ayon sa saligang batas sa mga jurisprudence, iba ang expectation of privacy ng mga lingkod bayan at ang private per person like me. No? So, kung gusto mo pala ng absolute right to privacy, okay, hindi nga absolute ang right to privacy mo, mas mataas na right to privacy, huwag kang pumunta di sa public service. Pero dahil lingkod bayan ka, eh, iba yung reasonable expectation of privacy. Pauna, right to privacy. Pangalawa, ang depensa na naman nitong mga Duterte, pagdating doon sa nag-hire na raw ng contract ng assassin, sabi niya, no joke!
14: No joke!
2: No joke! Diba? Nag-hire ka na ng assassin. Alam mo ang sabi? Freedom of expression.
14: Wow!
2: Again, di ba? Eh di ba, hindi naman sinasabing kini-criminalize yung expression mo eh. Ang sinasabi, wala kang karapatan maging lingkod bayan dahil wala ka namang karapatan sa opisina mo at hindi ka dapat nandiyan kung gusto mo yung ganyang klase ng freedom of expression.
14: Tsaka sa ano ba na freedom of expression ang magkukontrata mo ng isang tao na pumatay?
2: So hindi. So namimiss na naman ng mga, sorry ha, ng mga abogado ni Sara Duterte yung point. Hindi yung expression ang pinag-uusapan, yung fact na nag-hire ka ng assassin. No joke! No joke! Pero tingnan nyo na naman itong mga kabalastugaan ng mga, sorry ha, mundo ng mga taga-suporta ni Sara Duterte. Freedom of expression. Right to privacy. Due process. Pero pagdating doon sa mga pinatay ni Rodrigo Duterte, lumalawak ang patayan, ayaw ninyo ng due process. Lahat sila ay kriminal. Lahat sila ay sanot. Lahat sila ang patayin. Obosin. Diba? Anong klase na naman yan? Bakit double standard na naman tayo na Sara Duterte will have to enjoy all due process, gagastos ang taong bayad ng pinakamataas na karamaraming pera para mapakinggan ang depensa niya, pero yung mga maliliit sa lipunan, eh again, hindi na naman nakaramdam ng due process. Yan yung problema natin dyan. Ang tanong mo kanina, malakas bang ebidensya? Diba? Ang lagi natin sinasabi dyan, always, ebidensya, ebidensya, ebidensya. Article 1, ano ang ebidensya? Ano yung Article 1? Diba? Ito yung confidential facts. Ano yung ebidensya dyan? Mary Grace Piatos, walang ganyang pangalan. Yung mga vouchers na sila mismo ang pumirma at nilabas ang pera. Lumabas ang pera, 600 plus million, 125 million in 11 days. Sila mismo ang nagsubitin yan. At ang sabi ng NBI, question document section, may mga expertise sila dyan, natingnan kung yung voucher ay iba-iba talagang gumawa. May ilang tao lang, isang tao lang, dadalawang tao lang gumawa ng lahat ng mga vouchers. Ito, pangalawa. Pangatlo, sabi mismo ng Commission on Audit, mali ang pagka-disburse at mali ang liquidation and therefore pinababayad ng personal kay Sara Duterte.
14: Di ba sabi ni Senator Bato ay may mga piyatos daw sa Davao?
2: Oo, baka yung chichirya, di ba? Nakinakain lang habang ginagawa yung mga liquidation vouchers na iyon. Meron pa yung kay Ramil Madriaga, kung saan dineliver, kanino, at ang sinasabi mo, Sara Duterte, hindi mo kilala, pero ang daming ebidensya showing otherwise, including happy birthday, Sir Ram, I wish you good health and happiness. Ito po ang Philippine plug sa inyo. Nag-attend sa Zoom conference meeting kahit hindi ka nagla-laptop. Di ba? Hindi ka nagla-laptop, nandun ka. Hindi ka marunong mag-laptop, nandun ka sa Zoom conference meeting na yon. May email yung opisina mo thanking Sir Ram for attending the convention in Davao. So talagang organisador nyo si Sir Ram. Di ba? In that exchange, eh talagang nanalo si Sir Ram batay sa ebidensya. So like ko sinasabi, ebidensya, ebidensya, ebidensya. Totoong nalusta yung 600 plus million saan mo dinala. At bakit 125 million ang naubos in 8 days at ang sabi ninyo safe houses, no, kahit na lahat po nandito sa set, imbitahin ko lahat kayo ngayon sa Soler, di ba, iro-room ko kayo over the weekend, bigyan ko kayo lahat ng kwarto, hindi ako gagastos ng 16 million in the day. So saan mo tinago itong mga supposed mga asset mo at nilustay mo yung 16 million every day para sa safe houses? It doesn't make sense. You have a lot of explaining to do. Ebidensya, ebidensya, ebidensya, based on evidence yan, ha. Pangalawa, yung supposedly ill-gotten wealth because of in relation to doon sa yung bank accounts.
14: At sino ang mga nagpapasok ng pera sa bank
2: account? Diba? Article 2 po yan, ha? Yung sal-end mo at saka yung ill-gotten wealth mo batay sa bank account mo. Ang sabi ng Anti-Money Laundering Council na hindi basta-basta, ha? Hindi pwede yan kasi monitor ng international community ang reports ng Anti-Money Laundering Council after the September 11 attacks. Anong sabi? Anong sabi ng ano, ha? Ang sabi ng AMLAC 6 billion. Ulit.
15: Billion, billion, billion, billion, billion, billion.
16: Ulit.
2: Billion. Ang pumasok sa bank accounts mo, na? At tapos ang nakalagay sa sign-in mo, zero ang cash mo. So you have a lot of explaining to do kasi sabi doon sa Renato Corona case, pagka hindi ka nagdeklara ng cash mo doon sa iyong sign-in, eh meron kang problema at may impeach ka. Pangatlo, kasi sabi wrap up na. Okay. Pangatlo, ang nakalagay doon sa akusasyon na naman sa inyo ng articles of impeachment, eh yung supposed nilaro ninyo yung own procurement sa DepEd.
14: Yung laptop?
2: Yung laptop. Mabuti ng mangmang ang mga batang Pilipino in the midst of
14: education crisis.
2: Eh para lang kumita kayo. At meron yan na, batay na rin yan sa testimonya ng mga tao mo dati sa DepEd. At pang-apat, eh yun na ang no-jo. Yung hindi threat eh, yung actually contracting an assassin to kill the president, the speaker of the house, and the first lady. Yan pa mga akusasyon sa inyo, batay sa ebidensya. Sa lahat po na nakikinig at lahat ng nanonood, kahit na sino pa ang inyong kinakampihan, kinikilingan at binoto noong 2022, no? Hindi na po yun ang usapan. Ang usapan natin isa lamang ang ating saligang batas. At ang titingnan lang natin, ebidensya, ebidensya, ebidensya. Hindi ang mga personal.
14: At ngayon naman, ang titingnan natin ang mga komento. Minsan sabihin ka ba inago? Sa komento. Ayan yung araw. Siyempre, bilang mga judger, magdidesisyon kami if you will either
17: take it or leave it. Steve,
2: Cliff.
14: Steve, balik na.
2: Okay, sige lang.
14: Oh,
3: hello sa ating 2,000
2: live viewers ka na, meron pa sa radyo, meron pa sa TV.
14: Tsaka sa team replay, talaga mga team replay na rin all over the world. Mamaya papakilala namin kayo sa isa, ilan sa mga viewers natin from all over the world. But for now, basahin muna natin. Oh, sabi dito, ni Lonely Islander 8760, failure ang isang parent kung may mas impluensya ang games kesa sa anak niya.
2: Maganda na na. Sa akin, take it, no? Ultimately, kung ang nag-govern sa pag-iisip ng anak mo ay yung games. Eh, baka naman, kailangan improve natin ang ating mga pagiging magulang. At ang lipunan din ha, kasi we have to provide state support to parents. Hindi madali maging isang magulang.
14: Correct.
2: Kaya alam mo, sa New York, kaya nanalo itong si Mayor Mamdani, isa sa pinaka programa niya is to make sure na may tutulungan ng mga magulang sa child care. No? Sa child care. Kasi hindi madali maging magulang, kaya kailangan na mas maraming institusyon at mekanismo para support tahan mga magulang, huwag natin sisihin sa games. Sisihin natin sa ating mga sarili, sa lipunan, kasama dyan ang magulang, pero hindi lamang magulang, pati ang lipunan. So, we want to
14: take it!
3: Next comment naman po tayo from Rose Jack 7738. Absolutely, Sentry stated that Alan Peter Cayetano is exceptionally creative in his lies to justify his intentions. A narcissist and sociopath, that's who he is.
2: Ayun.
3: Take it or cleave it.
14: Ako take it.
1: Na tayo dito, take
2: it. Take it na to eh. Tsaka, pero kulang pa yung narcissist at sociopath sa mga description para kay Alan Peter Cayetano. Pwede po bang dagdagan ko lang ng serial liar?
14: Creative na nga daw in his lies eh.
2: Serial liar.
14: Okay, sige. Take it.
1: Galing naman kay Jobert Loxin. Good AM po mga idol. Salute po sa inyong lahat dyan. Natutuwa ako at medyo tumahimik na ang eldest sister ni Lino Cayetano. Kasi yung isa pa niyang ate, ayaw tumigil.
14: Hindi natin siya nakamusta this week.
2: Oo nga.
14: Hello, sorry. Hindi natin siya nakamusta.
2: Kasi yung isa pa niyang ate. Ayaw tumigil sa kakatalak.
3: Gusto yata sumali sa Talakera Queen sa
2: show. Minority leader pa rin yan, ha?
3: Apo, take it or cleave it.
2: Take it.
14: Kamusta po ulit? Sana ka na. Sana okay ka lang.
3: Okay, last comment.
2: Yes, last comment. Ni Carlo Escobar, 8369.
14: Carlo Escobar.
2: Carlo Escobar. Feeling ko dark horse si Sen Win. Sa sobrang sikat ng Winry, baka umabot sa presidential candidate si Sen Win and VP niya si Sen Ri. Baka sumikat at posibleng winnable na candidate.
3: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
14: parang
3: nahirapan ako dun sa gusto ko, ano, gusto ko sana i-take it, pero sa akin, parang baliktad yung VP President arrangement.
14: Tingin ko kasi parang, hey, ano bang gusto nyo magtagumpay sila sa politika o sa kanilang personal na buhay? Hindi sila pwedeng mag-president at vice-president na sila ang mag-asawa, di ba? Diba? So, kaya ako nahihirapan eh. Oh, diba?
3: Ako pinikilig din ako sa comment pero cleave it kasi gusto ko mag-jowa na lang sila.
2: Sa akin kasi, eh, parang ang gusto ko maging dark horse itong si Clive Argüelles sa Senado. Dahil wala siya ngayon.
14: Kala mo, diba? Kasalukoy yung nasa himpapawin.
3: Ay, meron tayong
14: si Lelani at si White Shirt. Mula New Jersey. Umabot si with due respect, ma.
2: Papadala kami sa mga nananalo. Diba?
14: Oh, sabi nila, thank you for the mugs with due respect.
2: Wait, wala na.
3: Po. Wala.
14: Welcome. Shantik, sa Jersey. Madaling araw yan. From hours and time difference natin. Sa Jersey, di ba? Hindi basta-basta manood ng alauna ng madaling araw.
2: Pero nakakatuwa na umaabot yung mugs natin, ha? So with due respect, di ba? Talagang may, ano, pagka nagko-comment po kayo, eh talaga pong sineseryoso namin yan at sana nagustuhan ninyo yung with due respect mugs na sabi nga, umabot hanggang doon ng hindi nababasag. Okay, at may pirma po namin yan. Salamat po sa pakikinig. Salamat po sa panonood. At babalik po kaming Team Pinas dyan sa New York this September, no? August or September. Sana po mamit po namin kayo ng personal.
14: Okay, so sino pong winner natin? Ilang may isa tayong winner? Dalawang winner. Okay. So ako, boto ko ay si Rose Jack.
3: Yes.
2: Okay. Recently stated that Alan Peter Kedar is exceptionally creative in his life to justify his intentions. Agree ako dyan. At ang isa, pwede bang si Lonely Island?
14: Ako agree. Hindi yung perfect boto na parang, okay.
2: Failure ang isang parent at failure ang lipunan pagka mas ma-influensya ang games sa isang nakababata at isang minobin.
14: Congratulations sa ating mga winners. Pero tandaan po natin, kapag sinukuha natin ang iisa nating bayang Pilipinas, failure po tayo as a Filipino people. Kaya panoorin niyo po itong video na to para maalala na

0: Ayo.
1: Oh,
0: bago tapos itong ating ano, alam ko nabitin kayo no, pero gusto ko lang batiin kasi kahapon, kagabi nanood ako nung Live AIDS
1: ng UP sa Mascom.
0: UP sa Mascom, napakagandang palabas. So binabati ko, sinasaluduhan ko ang lahat ng miyembro ng UP sa Mascom at lahat ng mga nanonood, napakagandang palabas. Alam mo 34 years na pala sila, walang tigil ha. So napakagandang tradisyon ng Universidad ng Pilipinas sa pamamagitan ng UP sa Mascom.
1: Sa buhay ang UP.
2: At bukas po nasa UP din ang Team Pinas at with Jurassic.
1: Yes. Ah, sa lahat ng oras ng Bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas.
3: Yes, at batiin ko rin, congrats sa Love Laban at sa lahat ng na-organize ng Pride activities for this whole month. Happy Pride po ulit sa
1: lahat. Makinawa Pride din yesterday. Congratulations.
3: Yes, so congrats, happy Pride. At muli, maraming salamat po sa lahat ng naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon. Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po uli kami sa susunod na linggo.
2: And just mabalas po sa ating mga kagang, sunod niyo pong mapapakinggan sa DZNM Radyo Patrol sa Estrenta, FMR Radio Stations at PRTV, ang programa Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz.
0: Ang yaman kami unay, kamsat, tandaan, wala pong personalan, dito lang yan sa
4: With Due Respect!
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Goodbye! Goodbye!
7: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Sama-sama tayo sa pagtulong.

0: CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, exclusive, 15 anyos arestado sa pampapato ng basag na bote sa fuel pump attendant sa Maynila. Pinatilyo, sakit umano ng ulo sa lugar. Dalawang grupo ng mga kabataan nagrambulan sa gasolinahan sa Nueva Ecija. Tatlong bata nalunod sa Laguna Lake. Trahedya, isinisi sa hinukay na bahagi ng lawa. Ilang grupo ng alampag laban sa korupsyon, nanawagan ding huwag maantala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Celebrities, nakibahagi sa kaliwat kanang Pride Celebration. At batang lubos ang pasasalamat sa natanggap na sorpresang bike kinagiliwan ng netizens.
1: Kapamilya, sa poll sa video ang pamamato ng 15 anyos na binatilyo ng basag na bote sa isang gasoline attendant sa Maynila. Ayon sa pulisya, hindi ligtas sa pananagutan ang magulang ng menor de edad kung mapatutunayang ilang ulit nang nasangkot sa gulo ang binatilyo. Exclusive, nagpapatrol Jesse Cruzat.
4: Mula sa loob ng jeep, kitang bumaba ang 15 anyos na binatilyong ito sa isang gasolinahan sa Sampaloc, Maynila, Biyernes ng hapon. Nagkainitan kasi ang binatilyo at ang gasoline attendant matapos siyang paalisin sa lugar. Sa isang anggulo ng video, nakipaghabulan at inambahan pa ng minor de edad ang gasoline attendant hanggang sa tuluyan niyang batuhin ang basag na bote ang gasoline attendant sabay sabit sa napadaang jeep.
5: Tapang! Bataan, di natatakot, no? Diretso.
4: Sugatan ang gasoline boy sa kanang braso matapos tamaan ng basag na bote.
5: Kasi po nakaban po dito sa amin yun dahil binabalahura po niya si ACR namin. Tapos yung mga nakabarada, hindi pinanakaban po.
4: Ayon sa ilang motorista na nakakita sa insidente, naging bayulente talaga ang binatilyo.
6: Pinagda-dirty finger ng bata yung supervisor. Sumakay siya sa jeep. Dire-dirty finger niya pa rin. Tapos sabi ng bata, puputokan kita, hintay mo ako dyan. Bumaba. Tapos may kinuha siyang parang basag na bote dito, yung ulo, tinamaan si kuya.
7: Kahapit-kahapit sa mga jeep yan. Mataba, maangas niya. Inayaan ko lang lang. Baka maya, alin pala, kami pa alin eh.
4: Sabado ng umaga, nang isuko sa otoridad ng ina ang kanyang 15 anyos na anak. Pero sa halip na humingi ng dispensa sa nagawa, nagbanta pa ang binatilyo.
8: Wala ka pakialam dyan, bakit ang araw sa utamo, binabanta na.
9: Inausap din ito sa barangay at yung ating complainant o yung ating biktima rito na rather ay pump attendant ay hindi na magtutuloy ng reklamo.
4: Pinuntahan ng ABS-CBN News ang gasolinahan pero hindi umano pumasok ang nasugatang attendant. Pero ayon sa mga katrabaho, sakit na talaga ng ulo nila ang naturang binatilyo.
10: Dinalasin ng management yun dito, sir, kasi binabalaura ako yung CR. Tapos may tendency po kasing kunin niya yung ibang gamit dito sa station. Yung CRO, kinakalat po yung basura, tapos yung bowl po, nilalagyan po ng kung ano-ano para bumara.
4: Ayon sa pulisya, hindi ligtas sa pananagutan ang magulang ng minor de edad.
9: Meron tayong tinatawag na responsible parenting in the city of Manila, kung saan nga yung mga bata na nai-involve sa iba't ibang mga insidente. Nakahalintulad nito, depende yun sa edad, yung sa ika-apat na paglabag, ang mananagot na dito yung magulang o yung guardian ng bata.
4: Na-turnover na sa Manila Reception and Action Center ang minor de edad na sa ilalim sa rehabilitasyon. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
1: Tatlong bata naman ang magkakasamang nalunod sa Santa Rosa City, Laguna. Sinisisi ng mga kaanak ng biktima ang disgrasya sa iniwang malalalim na hukay sa lawa para maalis ang barge. Nagpapatrol, Dennis Datu.
11: Naglulupasay si Rapunzel matapos malamang kabilang sa tatlong nalunod ang kanyang bunsong anak at apo sa lawa sa barangay Sinalhan noong Huwebes ng hapon. Abala siya noon sa paglalaba at inakalang naglalaro lamang ang mga bata. Pero nagtaka siya nang mawala ang ingay ng mga ito. Hanggang sa makasalubong niya ang isa pa niyang apo.
12: Bit-bit niya yung dalawang tsinelas. Tsinelas ng bunso ko, tsinelas ng apo ko. Tigisan kami niyang kapit na iyak. Sabi ko, nak, nasa na mga mayari ng tsinelas? Bakit daladala mo na yan? Tapos nasan sila? Apat kayo ah. Bakit ikaw na lang yung umuwi? Naiyak po yan, sabi niya. Pagtingin ko nga po sa likod, wala na silang lahat.
11: Lumipas ang halos isang oras bago natagpuan sa ilalim ng lawa ang mga biktima. Kabilang ang anak ni Rapunzel na si MM na 12 anyos. Apong si Vince na 6 na taong gulang. At isa pang kalaro na si Terry, 3 taong gulang.
13: Hindi ko patanggap. Hindi ko kaya. Sila yung buhay ko eh.
11: Nagtungo umalo sa lawa ang mga bata para maligo at kumuha ng shells. Isinisi naman ng mga magulang na mga bata ang insidente ng lunod sa iniwang hukay sa lawa para maalis ang sumadsad na barge.
14: Hindi po talaga namin tanggap. Wala namang kumaaksidente.

0: Nagot sa insidente.
1: Patatapusin ko lang po. Pag nailibing na po yan, sabi ko po, aasikasuhin ko po. Magre-reklamo po kami. Para mabigyan ng hustisya yung anak ko.
0: Tumutulong na ang lokal na pamahalaan ng Santa Rosa City sa pangangailangan ng pamilya ng mga nasawi.
2: Ang paglilibingan po ng mga bata ay tayo na rin po ang sasagot. Nagkuha natin ang paraan kung paano nila mas mababantayan yung mga anak nila. Masong kailangan ng livelihood na doon na lamang.
0: Nag-iimbestiga na rin ang lokal na pamahalaan para matukoy kung sino ang dapat managot sa insidente. Dennis Datu, ABS-CBN News.
3: Muntik manunod ang dalawang batang lalaki sa kanilang family outing sa isang beach resort sa Katanawan, Quezon nitong Sabado. Ayon sa mga kasama ng mga bata, napalayo ang 7 taong gulang at 8 taong gulang ng mga bata sa pampang habang kinukuha ang isang nakalutang na bote. Agad namang rumponde ang ilang naliligo sa resort at nasagip sila. Nagkamalay rin ang mga bata matapos bigyan ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Dinala sila kalaunan sa ospital para maobserbahan. Parehong nasa maayos ng kondisyon ang mga bata. Tuloy na tuloy na sa July 6 ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang ilalabas ang pre-trial order sa Lunes. Iginiit naman ng prosekusyon na mabuksan at maisama bilang ebidensya ang PIR box na naglalaman ng tax records ng bise. Umaasa mga taga-usig na mas mapalalakas nito ang kaso laban kay Duterte. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
4: Hindi na muna isa sa publiko agad ang pre-trial order na nakatakdang ilabas ngayong Lunes, June 29. Nilalaman nito ang mga napagkasunduan ng House Prosecution Panel at kampo ni Vice President Sara Duterte at mga kwestiyong lumutang sa pre-trial conference na magiging gabay sa mismong paglilitis.
5: That's actually the summation of everything that was discussed during the pre-trial conference. There are proposed evidence, proposed stipulation of facts that either can be accepted by both camps. Ano po yung magiging directive ng korte, ano yung magiging parameters, ano accepted, ano yung may include.
6: Bibigyan natin sila ng 3 araw para makapagsubmit sila ng kanilang comment. Maaari naman maging public na siya paglabas ng corrected copy ng pre-trial order.
4: Tuloy na sa July 6 ang pagsisimula ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Hindi pa idinetalya ng prosecution kung ano ang aasahan sa unang araw bilang bahagi ng kanilang legal strategy.
5: Unang araw po, we expect na pag-uusapan dyan the sequence of the articles of impeachment. That would also include the presentation of evidence and the witnesses. Inaasahan po natin first day, yan po magkakaroon ng ganyang flow.
4: Pero ang tanong pa din ng marami, kung mabubuksan ba ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga tax record ng bise. Nauna nang sinabi ng prosecution na kapag nabuksan, mas lalakas ang ebidensya laban sa kanya. Kaya naman hiniling nilang markahan ito at tanggapin bilang ebidensya.
6: Posible siya. Yan ay depende sa magiging pasya ng impeachment court. Nasa draft siya ng pre-trial order. Pwede siya mangyari before July 6 at pwede rin naman mangyari ng after July 6.
4: Puspusan ang paghahanda ng impeachment court para sa paglilitis, lalo't inaabangan ito ng sambayan ng Pilipino. Bihira kasing mangyari sa kasaysayan ang impeachment trial. Tanging ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga miyembro ng Korte Suprema at Constitutional Commissions, partikular ang Civil Service Commission, Commission on Elections at Commission on Audit at ang Ombudsman ang pwedeng tanggalin sa posisyon sa pamamagitan ng impeachment process. Itinuturing na impeachable offenses ang sadyang paglabag sa konstitusyon, pagtataksil sa pamahalaan o sa bansa, pangingikil, katiwalian at iba pang high crimes.
7: Witnesses will come.
4: Bagamat may ilang opisyal na na-impeach o formal na inakusahan ng ilang paglabag sa level ng Kamara, tanging si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona ang natapos ang paglilitis at nahatulang guilty ng Senate Impeachment Court noong 2012.
6: Yung aming preparasyon, itong bukas at Martes, kailangan mag-ikot, matignan at ma-check ng gusto yung mga rooms na gagamitin, yung session hall, ma-check yung audio. More on the logistics and physical preparation na tayo.
4: Bubuksan sa publiko ang paglilitis ng Senate Impeachment Court.
6: Pwedeng walk-in, pero kailangan mag-register doon.

0: sa visitor management system ng Senado, yung reservation ay gagawin mo online. Yung mga free seats na hindi kakailanganin ng staff ng mga senador, staff ng mga prosecution of defense, yan ibibigay natin sa publiko. One-third para sa mga iimbitahan ng defense, one-third sa iimbitahan ng prosecution, at one-third for the general public.
1: Nasa website na rin ng Senado at accessible na sa publiko ang mga dokumento kaugnay ng impeachment, kasama na ang mga ebidensya ng parehong panig.
2: Taong 2023 pa nang unang lumutang ang mga question sa paggamit ng confidential funds ng pangalawang pangulo. Sa susunod na linggo, simula na ng paglilitis kung saan titimbangin ng mga senator judges kung sapat nga ba ang ebidensya laban sa kanya. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
3: Makalipas ang tatlong taon, natapos na rin ang naantalang tulay sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro, na naging malaking sakit ng ulo at kalbaryo sa mga residente at motorista. Sa pagbisita naman ni Public Works Secretary Vince Dizon sa lugar, sinabi niyang matatapos na rin ang Puerto Galera Abra de Ilog Road na higit isang dekada nang ginagawa. Nagpapatrol, Dennis Datu.
4: Lumulusong sa malalim na ilog o kaya naman ay mga umaakyat sa improvised na hagdan para makaabot sa hindi natapos na tulay. Yan ang kalbaryong pinagdaraanan ng mga residente at motorista sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Nasaksihan mismo ito ni DPWA Secretary Vince Dizon sa kanyang pagbisita sa lugar noong Pebrero. Nagbigay siya noon ng ultimatum, dapat tapos na ang tulay pagsapit ng Hunyo. At sa muling pagbisita ng kalihim noong June 25, tapos na ang tulay. Kaya nagwakas na rin ang mahabang pagtitiis ng mga residente.
5: Kasi po yung naranasan po namin na kahit bahaho, pag may namatay, talaga pong pinipilit na makaliban po kami. Pero ngayon sa ngayon ho, talagang sobrang saya ho. Talaga dahil natapos na rin po ang tulay at sana po ay tuloy-tuloy na po pati po yung aming mga kalsada.
6: Talagang nakaka-prove naman ang damdamin ho. Dahil natapos na ho, maganda ho. Saka kami ho, dito ho ng aming taniman, makakadaan ho kami, katanong oras ho, basta't lumaki tubig.
4: Sabi ng mayor ng Abra de Ilog, mapapabilis na ng lokal na pamahalaan ang pag-ati ng serbisyo sa malalayong komunidad dahil sa bagong tulay.
7: Kaya po pag may mga kalamidad, ay madali na po namin sila mapupuntahan. And this barangay comprises more than 50% of the Maari Mangyan population. Kaya po napaka-crucial na health services at disaster response ay magagawa namin dahil sa pamamagitan ng proyekto po niyong ito.
4: May habang 115 metro ang two-lane Udalo Bridge na bahagi ng Puerto Galera, Abra de Ilog Road. Tatlo't kalahating taong natenga ang proyekto dahil sa problema sa pondo.
8: Humingi ako ng paumanhin, pati si PBBM humingi ng paumanhin sa kanila. Pero from now on, kailangan talaga ayusin na natin yung mga proyektong ganito. At napakita natin dito na kaya naman pagang matapos.
4: Inaasang matatapos rin ang natitirang 7 kilometrong hindi sementadong bahagi ng Puerto Galera Abra de Ilog Road section ng Mindoro Circumferential Road na crucial link sa northern part ng Mindoro Island. 12 taong napabayaan ang proyekto na dating mga diskaya ang kontratista.
8: By middle of next year, konkreto na yung buo. Pati yung slope protection natin kasi may mga nag-landslide doon, matatapos na rin natin.
4: Sa oras na matapos ang Puerto Galera Abra de Ilog Road, ang dating 10 oras sa biyahe ay aabuti na lamang ng 1 hanggang 2 oras. Dennis Datu, ABS-CBN News.
9: Mapapa OMG ka sa free TV dahil simula June 29, bukas na yan, tatawid na sa telebisyon ang Oh My Gan. Samahan si Star Patroller Ganiel Krishnan sa kanyang kwentuhan kasama ang mga artista at personalidad tungkol sa kanilang buhay sa loob at labas ng camera. Mapapanood ang Oh My Gan sa A to Z 9:30 ng umaga at 10:30 a.m. naman sa Kapamilya Channel, All TV 2 at Kapamilya Online Live Lunes hanggang Biyernes.
3: Mga taong simbahan at civil society groups nagmarcha kontra katiwalian. At Pride celebrations, hitik sa naglalakihang LGBTQIA+ stars at allies. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
10: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
11: Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano bang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. DZMM numero uno sa aksyon.
12: Ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 4:50 ng hapon.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: kasalanan sa parking lot ng isang gasolinahan sa Barangay Sumakab Este, Kabataduan City, Nueva Ecija, gabi ng Biyernes, June 26. Sa kuha sa cellphone video, ilang kabataang lalaki ang nagsusuntukan habang sinusubukan silang awatin ng ilang kasamahang babae. Nahagip din sa video ang isa sa mga lalaking napahiga sa semento matapos masuntok sa mukha. Hindi na naabutan ng Kabanatuan City Police sa lugar ang mga sangkot sa rambol. Wala rin umanong nagtungo sa himpilan ng pulisya para magreklamo kaugnay ng insidente. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang dahilan ng rambol at ang pagkakakilanlan ng mga sangkot sa insidente.
1: Nagtipon at nagmarcha ang iba-ibang church at civil society groups para ipanawagan ang pananagutan sa pamahalaan at kondinahin ang korupsyon sa Makati at Quezon City ngayong araw. Live mula EDSA People Power Monument sa Quezon City, nagpapatrol Allison po. Allison, sino-sinong grupo o individual ang nariyan at hanggang anong oras tatagal ang kilos protesta?
2: Sen, inorganisa ng White Ribbon Movement ang pagtitipon ngayong linggo dito sa EDSA People Power Monument para ipanawagang wakasan ang korupsyon sa gobyerno at isulong ang tuloy-tuloy na pananagutan at paglilitis kay Vice President Sara Duterte, pati na rin ang mga investigasyon sa manumaliang flood control projects. Mula ang White Ribbon March sa isang misa kaninang alas 12 ng tanghali sa EDSA Shrine sa EDSA Ortigas. Pinangunahan ni Bishop Jose Colin Bagaforo ang banal na misa. Sa kanyang homily, nanawagan siya sa mga opisyal ng pamahalaan na huwag maging makasarili at unahin ang kabutihan ng nakararami.
3: Ang sentro ng buhay natin ay hindi ako. Ang sentro ay walang iba kung hindi si Kristo. At dito natin makikita ang isang pinakamalaking problema ng ating lipunan ngayon. Maraming nagsasabi na ang ugat ng kasamaan ay kahirapan, kakulangan ng edukasyon, o kakulangan ng oportunidad. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, may isa pang ugat ng maraming kasalanan at kaguluhan sa mundo. Ano yon? Self-centeredness.
2: Dumalo sa misa ang ilang dating mambabatas ng makabayan block sa kamara tulad ni na Teddy Casino at Franz Castro at iba pang miyembro ng bagong alyansang makabayan o bayan. Mula sa EDSA Shrine, nagmarcha ang mga lumahok patungong People Power Monument sa panulukan ng EDSA at White Plains Avenue. Ayon sa bayan, walang pinapanigan ang kanilang panawagang tapusin na ang katiwalian sa bansa.
4: The different groups already expressed that this rally, ang panawagan, lahat ng sangkot dapat managot. At yan ay patungkol hindi lamang kay Ginoong Marcos, kundi kay VP Duterte din. At sa iba pang mga politiko, iba pang mga opisyales na nangyaring sangkot dito sa korupsyon. So hindi ito pro-Duterte rally, hindi rin ito pro-Marcos rally, kundi isang klarong anti-corruption protest na malinaw, pinapanagot lahat ng sangkot.
2: Isang pahayag, dismayado ang Ecumenical Bishops Forum saan nila'y mabagal ang pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal. Sa hiwalay na protesta sa Makati, maagang sinimulan ng mga grupong August 21 Movement o ATOM at Tindig Pilipinas ang Walk Against Corruption Initiative alas 7 linggo ng umaga. Nagkaroon ng maikling programa sa harap ng monumento ni dating Senador Ninoy Aquino na nawagan sila para sa tuloy-tuloy na paglilitis ni Vice President Sara Duterte at investigasyon sa maanumalyang flood control projects.
5: Ginugunitan natin yung pagkilos ng mga tao nung panahon ng diktadura kung saan tayo'y tumindig para sa kalayaan laban sa mapaniil na rehimen. Kahit sinong korupt, dapat panagutin.
2: Mahigit 9,500 pulis ang ipinakalat ng PNP-NCRPO ngayong araw sa iba-ibang bahagi ng Metro Manila para mapanatili ang kaayusan. Sa ngayon, mapayapa ang mga protesta at pagtitipon, wala rin natatanggap na anumang banta sa seguridad ang pulisya.
6: Zen, sa ngayon patuloy pa rin ang programa dito sa EDSA People Power Monument. Pansamantala pa rin nakasara ang kalahating bahagi ng White Plains Avenue kaya mayroong kaunting build-up sa EDSA Ortigas northbound lane. Kaya pinapayuhan rin po ang mga motorista na magplano ng alternatibong ruta. Yan muna ang latest mula rito sa EDSA People Power Monument. Balik sa'yo, Zen.
7: Maraming salamat, Alison Ko.
0: Pakulay na itinagdiwang ng LGBTQIA+ at mga alay ang Pride Month nitong Sabado ng gabi. Ilan sa mga kapamilya artists na nakaisa ay ang BGYO, Maki at Uncomogable Superstar na si Vice Ganda. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
8: Makulay, masaya at makabuluhan ang selebrasyon ng Pride Month. Kasama sa nakiisa sa Love, Love and Pride Festival nitong Sabado, ang ilang personalidad at LGBTQIA+ community at allies. Kabilang dyan sina Janela Salvador, kasama ang Open Endings cast na si Clea Pineda at Jasmine Curtis. Nag-post din si Janela ng sweet photos kasama si Clea na may paalala sa caption na to be met with love and respect and never just tolerance. Nakiisa at nakisigaw din si Maki sa Pride Movement.
9: Regardless kung anong sexuality mo, you are lovable. You can love who you want to love. Lahat po tayo may karapatang magmahal. At sa lahat ng kinakatakutan natin sa mundo, dapat hindi pagmamahal.
8: Bukod sa kanyang hits, kinover din ni Maki ang kantang Heather na pinili niya para mismo sa event. Nakiisa rin ang ilang P-pop groups tulad ng BGYO na inawit ang bagong kanta nilang Sinta at Forever Tonight. Present din ang Baby Dolls, Kaya, Alamat, G22 at may performances din ang Cup of Joe habang umeksena rin ang drag queens. Matapos sa QC, itinuloy naman ang laban at kasiyahan hanggang madaling araw sa Pasig City sa White Party Manila Reignite. Isa sa highlights ang fashion show ni Bang Pineda na sinabayan ni Maki sa pag-awit ng mega hit na Dilaw. At ang pasabog, headliner ng fashion show ang nag-iisang Uncomogable Superstar na si Vice Ganda. Kasama rin sa rumamba sina Janela Salvador, Chi Filomeno, Mimia at marami pang iba. Ilan sa performers ang Ben & Ben, Block 9 at ang Sex Bomb Girls na inawarda ng White Party bilang Icon of the Year. Pero higit sa kasiyahan, nakalikom din ng 700,000 pesos para sa Love Yourself, isang HIV/AIDS healthcare community-based organization na dinagdagan ng event organizer ng 300,000 pesos para sa kabuuang 1 milyon. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: Isang makulay at masinglang pagdiriwang ng pag-ibig, self-expression at diversity ang ginanap sa isang mall sa Bacoor, Cavite nitong Sabado. Tampok sa Rainbow Pride Parade 2026 ang world-class performances, fabulous drag queens at pambihirang talento mula sa LGBTQIA+ na layong isulong ang inclusivity at pagkakapantay-pantay. Pagkakataon din ang okasyon para mapakinggan ang mga natatanging kwento, pagkamalikhain at kilang ng bawat individual sa pamamagitan umano ng ganitong mga hakbang na patutunayan na ang pagkakaisa at pagtanggap sa lipunan ay walang pinipiling kasarian.
10: We are celebrating inclusivity, freedom, creativity, and the freedom to be who you are. Kaya love, love, love, and spread the love. Happy Pride!
11: It's not only, you know, the group, but it's really inclusivity. We have lots of fun and entertainment for everyone.
7: Kilig sa Philippine leg ng F Forever First World Tour nitong Sabado ng gabi. Nagsama-sama kasi ang tatlong original na bida sa sikat na seryeng Meteor Garden, ang Taiwanese version, noong early 2000s na sina Jerry Yan, Vic Cho at Vanessa Wu. kasama ang singer na si Ashin. Inawit nila sa harap ng fans sa mga walang kamatayang kanta tulad ng Meteor Rain, Can't Lose You at D.A.T. Jan na naghatid ng matinding nostalgia sa fans. Naging usap-usapan din ang pambihirang fangirl moment ng aktres na si Ellen Adarna matapos niyang makasama sa isang malapitang interaction ng Taiwanese superstar na si Jerry Yan. Nagpakilig ng husto sa aktres ang 10 segundong hawak kamay at titigan habang hiyawan naman ang mga tao sa kanyang paligid. Bukod kay Ellen, hindi rin naitago ang kilig ng volleyball star na si Michelle Gumabaw. Hindi lang kasi isa, kundi tatlong lead actors sa Meteor Garden ang naka-interaction niya ng malapitan. Nakipagpalitan din siya ng hand-heart signs sa tatlong Taiwanese superstars. Present din sa concert si Quanti Melay Cantiveros na napasabay rin sa pagkanta ng mga hit song ng F4. Susunod, rider tumilapon matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa kotse sa Cebu City. At trending content creator na si Lance, nagsalita kaugnay sa pagkukumpara ng ilang netizens sa kanya at sa ibang kababaihan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
12: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Peter Musni at Rica Maso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Di ang banggaan ng kotse at motorsiklo sa bahagi ng General Maximum Avenue sa Cebu City. Patungong Echave Street ang kotse, pero nang paliko na ito, nasalpok ang humaharurot na motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider ng motorsiklo. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, mali ang kotse dahil no left turn sa bahaging iyon. Bukod sa traffic violation, maharap ang driver ng kotse sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property at physical injury.
2: Nakalabas na ng ospital at diretso sa presinto ang dalawa sa mga suspect sa enkwentro sa NLEX Bukawi, Bulacan nitong Biyernes ng hapon. Ayon kay Police Brigadier General Jess Mendez, Regional Director ng Police Regional Office 3, isang suspect pa ang nagpapagaling sa ospital. Nakakulong naman sa Bukawi Police Station ang dalawa sa kanyang mga kasamahan. Magugunitang naka-enkwentro ng mga pulis ang grupo na robbery hold-up gang umano na sangkot sa serya ng nakawan sa ilang lugar sa bansa. Nakatakda silang isailalim sa inquest proceedings sa harap ng piskal sa Lunes, June 29. Posibleng maharap sila sa ilang reklamo, kabilang ang illegal possession of firearms and ammunition, illegal possession of dangerous drugs, at direct assault to a person in authority. Patuloy pa rin tinutugis ang iba pang kasabwat ng mga suspect.
1: Kinundena ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pahayag ng embahada ng China na itinuturing nitong null and void ang 2016 Arbitral Tribunal ruling. Isang dekada na sa Hulyo ang desisyon ng tribunal na kinatigan at pinagtibay ang sovereign rights ng Pilipinas sa exclusive economic zone sa South China Sea. Pero gate pa rin ng China, hindi nito kinikilala o tinatanggap ang anumang pag-angkin o aksyon base sa arbitral award. Hindi rin umano apektado ng desisyon ang territorial sovereignty at maritime rights ng China. Buwelta naman ni Teodoro, nagpapakita ito ng kawalan ng katapatan at pagbabalat kayo ng mga opisyal ng embahada. Kinundena ng kalihim ang anyay, arogante at mapagkunwaring galit. Hindi raw kapani-paniwala ang sinasabi ng embahada, kaya idinadaan na lang sa pag-aalboroto ng China ang issue. Sa kabila nito, iginit niyang hindi pasisiil ang Pilipinas.
2: Dumating na sa bansa ang bagong ambassador ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ibinahagi ng U.S. Embassy sa social media account nito ang larawan ni Ambassador Lee Lipton at pagbati sa kanyang pagtatalaga ngayong linggo. Inaprubahan ng U.S. Senate noong Mayo ang appointment ni Lipton bilang bagong envoy ng Washington D.C. sa Maynila. Matapos irekomenda ni U.S. President Donald Trump na kapalit ni dating Ambassador Mary Kay Carlson. Bago italaga sa Pilipinas, naglingkod si Lipton bilang interim permanent representative sa United States Mission to the Organization of American States.
1: Sa patuloy na pagbaba ng jet fuel surcharge, umaasa ang ilang travel group na lalakas muli ang turismo sa buong mundo. Isang nakikitang trend ngayon ang pagbiyahe ng mga Pinoy sa ibang bansa para manood ng concert. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
3: Excited na pinakita ni Loren ang mga BTS merch na nakuha niya sa concert ng pinakasikat na K-pop group noong nakaraang linggo sa Busan, South Korea. Bilang ARMY o fan ng BTS, marami na siyang nakolektang photo cards, albums at iba pa. Marami na rin siyang napanood na concert ng grupo gaya sa Singapore at US. Pero memorable anya ang sa Busan dahil anniversary ng kanyang paboritong grupo.
4: It's like meeting your group, your favorite, your bias live. It's something you can't explain the feeling. So it's really fun. And enjoying the entire time during the concert, that was the best.
3: Ayon sa mga travel group, dumarami ang mga Pilipinong bumabiyahe abroad para lang manood ng concert. Dahil dito, umaasa ang organizer ng Travel Madness Expo na magkakaroon muli ng tinatawag na Revenge Travel dahil kumalma na din ang sitwasyon sa Middle East.
4: Concerts of the famous Bruno Mars, BTS are giving a big boost also for travel. And I was so amazed that the flight to Singapore was so expensive. Oh, only for me to find out because the BTS are playing in Singapore for that period.
3: Inaasahan na rin bababa pa ang presyo ng airline tickets, kaya marami ang babiyahe sa mga susunod na buwan. Bumaba na kasi sa level 12 ang jet fuel surcharge na nasa 1,200 hanggang 9,500 pesos sa international flight mula sa level 19 noong Abril na umabot sa 2,000 hanggang 15,300 pesos. Nagbubukas din ng mga bagong ruta ang ilang airline. Makatutulong rin ang pagluwag sa visa processes. Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs na maaring maka-avail ang mga Pilipino ng visa on arrival sa United Arab Emirates basta't may valid visa sila ng mga piling bansa gaya ng US at EU. Nilinaw rin ng Embahada ng Japan na libre pa rin ang tourist o temporary visitor visa para sa mga Pilipino. Ang babayaran lang ay fee ng travel agency o third-party agency. Ito'y matapos i-anunsyo ng Foreign Ministry ito ang pagtaas ng visa fees para sa mga turista.
5: That's why yung mga Pilipino gustong magbiyahe sa Japan because ang baba ng yen. O yung sinasabi natin na mahal yung Japan, medyo nababago na yung kanyang impression.
4: Travel is no longer a luxury. It's our way of life. Konti lang ang pera mo, malaking pera mo, let's travel.
3: Sa damian nila na nangyari sa mundo, ang pagbabakasyon ay nakatutulong para makapag-relax o pahinga. Hindi rin nila kailangang pumunta sa mamahaling lugar. Pwede rin sa malalapit na lungsod o probinsya para makaranas ng change of scenery, routine o bagong kultura at magkaroon ng mga bagong karanasan. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
2: Pagtupad sa pangarap na bike ng isang batang lalaki, humakot ng milyon-milyong views sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Magbalik ang TV Patrol sa DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
0: DZMM. Numero uno sa aksyon!
10: Ang oras po sa buong kapuluan, 5:12 na po ng hapon.
11: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
12: TV Patrol
0: sa DZMM.
13: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nila Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: May tutugon, may maglilingkod.
16: May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: TV Patrol sa DZMM
19: at DZMM Teleradio.

0: Kinatigan ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang hiling ng prosekusyon na i-freeze o i-hold ang lahat ng perang nasamsam mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong siya ay arestuhin noong Marso 2025. Isinapubliko ng depensa ang mga dokumento ng partial ruling sa hiling ng prosekusyon noong Biyernes. Itinuturing na isa itong malaking pre-trial ruling bago ang formal na paglilitis. Dahil dito hindi magagamit o maililipat ng kanyang kampo ang naturang pondo. Idiniklara rin ng mga hukom na premature o napakaaga pa para bigyan ang prosekusyon ng blanket access sa iba pang gamit ng dating pangulo sa ngayon. Inatasan ng mga investigador na maghain ang magkakahiwalay at mas partikular na hiling kung mayroon silang tiyak na kagamitang gustong siyasatin mula sa gagawing bagong listahan. Una nang sinabi ng mga abogado ni Duterte na ang kahilingan ay walang praktikal na epekto dahil ang pera ay nasa kustodiya na ng ICC Registry. Layon umano ng pag-freeze na masigurong may sapat na pondo para sa mga posibleng danyos at reparation para sa mga biktima ng madugong giyera kontra droga. Sa iba pang mga nasamsam na bagay, hiniling ng depensa sa trial chamber na mahigpit na ipatupad ang deadline na June 30 sa anumang posibleng dagdag na hiling ng prosecution para maiwasang maantala ang paglilitis.
1: Tara na at makisaya sa pagdiriwang ng Sabuyan Festival sa Pola Oriental Mindoro. Bukod sa basaan ng tubig, tampok din ang iba-ibang luto ng mga seafood. Makiindak naman tayo sa street dance ng Real Quezon at sumabay sa karerahan ng maliliit na bangka sa Tabaco City sa Albay. Nagpapatrol, Dennis Datu.
2: Makulay, maingay, at todo sa pag-indak ang mga kalahok sa street dance showdown sa Real Quezon. Bahagi ito ng ika-63 taong selebrasyon ng pagkakatatag ng bayan ng Real. Napapawaw sa galing ang mga turista sa bawat paggalaw ng katawan ng mga sumasayaw. Talagang todo sa paghataw ang siyam na grupo. Pero sa huli, wagi sa kompetisyon ang Barangay 61. Daang-daang bangka naman ang lumayag sa fluvial procession kay St. John the Baptist sa Pola Oriental Mindoro. Pagkatapos ng prosesyon sa dagat, inilibot din ang patron ng bayan sa mga kalsada pabalik sa simbahan ng Pola. Pero kasabay nito ang Sabuyan Festival. Sinasabuyan ng tubig ang mga kasama sa prosesyon. May ilang gumamit ng water gun. At para itodo ang basaan, bumpero na ang nagsasabuy ng tubig. Pagpupugay ito sa patron na si San Juan Bautista para sa biyaya ng masaganang kabuhayan. At dahil fiesta, syempre may libreng kainan. Nakahilera sa kalsada ang mga lamesang punong-puno ng iba-ibang pagkain at hindi mawawala dyan ang lechon. Pero itinampok ng mga taga-Pola ang mga pagkain na masagana sa kanilang bayan gaya ng mga seafoods. Andyan ang kanilang pinagmamalaking lukan o kabibi.
3: Yan ang aming produkto sa bahay na tubig, niyog, saging, mga seafoods.
4: Kami din kasi mga bisita para din makita nila ano ang meron sa bayan ng Pola, lalo na pagdating sa pagkain.
2: Dumayo naman tayo sa Tabaco City, Albay, kung saan may sibidan race o karera ng mga maliliit na bangkang disagwan na tinatawag na sibid-sibid. 33 ang sumali sa pagsagwan sakay ng sibid-sibid mula San Miguel Island patungo sa Barangay San Roque. Ang sibidan race ay sumasalamin sa kultura, kasaysayan at kabuhayan ng mga taga-isla na hanggang ngayon ay umaasa pa rin sa sibid-sibid bilang transportasyon at hanap buhay. Dennis Datu, ABS-CBN News.
1: At sa araw na ito, tampok sa patrol ng Pilipino ang veterinary student at viral content creator na si Lance na kinagiliwan sa kanyang positibong paghahatid ng mga kwento tungkol sa mga hayop at iba pa. Pero sa likod nito, matatapang din ang kanyang mga salita laban sa anya ay kawalan ng respeto at pagkukumpara ng kababaihan sa social media. Kilalanin natin siya kasama si Anjo Bagawisan.
5: This is live!
6: Info pa lang, kuha agad ng 24 na taong gulang na content creator na si Luis Anagal o mas kilalang si Lance, ang kiliti ng marami sa social media. Papatrivia at impormasyon tungkol sa mga hayop at siyensya. O kaya motivational at may hugot na content. Milyon-milyon ang views ng bawat video niya. At may 5.6 million followers na sa Facebook. Nalulula pa rin siya sa mas malaking atensyon at kasikatan. Lalo't pinagsasabay pa rin niya ang content sa responsibilidad bilang 5th-year veterinary medicine student sa Cavite State University.
5: Lahat ng po ito is by the grace of God. I believe na nilagay niya po tayo dito kasi alam niyang we're gonna do something, we're gonna do our purpose, i-achieve po natin yan. Mahirap po kasi na akuhin siya eh, kasi hindi lang naman po ako yung nag-build yung kailan. It's not about Lance po, it's about what Lance gives to the people. So dun po talaga ako mas focus po right now.
6: Pero kadikit ng mabilis ang pag-trend ni Luis Ann, aminadong nainis naman siya sa paggamit ng ilang netizens sa wholesome image niya para ikumpara sa ibang babaeng content creator. Ang ilan, ginamitan pa ng AI ang mukha niya para mapagsama sa litrato. Kinumpronta niya ito sa isang post at giniit na hindi dapat ikinakahon ang kababaihan.
5: Parang ang hypocrite na sabihin na gayahin si Lance. Si Lance, worthy and irespeto. For all the women out there, stay who you are. Appearance, yes, importante, pero your character is what's more important. And to those people po na namamaliit or hindi po may respeto sa iba, think twice po because it's a reflection of who you are, not what you saw or kung ano yung nakikita mo. This is Lance! Ganun lang po siya. Tapos mahaba po.
1: kailangan ko siyang sundan din.
5: Okay, hindi naman po. Pero
1: this is us! Pwede.
6: Malaki ang pasasalamat ni Luis Ann na sa mas malaki niyang platform ngayon, maipakakalat pa niya ang advokasya sa pag-alaga sa mga hayop at sa kalikasan.
5: Akala po kasi ng karamihan, dahil educational content creator ka, alam mo na lahat. Pero in all honesty po, during the process po ng paggawa natin ng content, so ako rin po ay natututo po sa proseso na yun. Kaya maraming salamat po sa opportunity na yun.
6: Nais pa niyang maingganyo ang kapwa kabataan na maging mapanuri online at humanap ng paraan para maglingkod at maging blessing sa iba.
5: Kansas!
6: Anjo Bagawisan, ABS-CBN News.
0: Good vibes din ang hatid sa netizens ng batang lalaking lubos ang pasasalamat matapos makatanggap ng sorpresang regalong bisikleta. Umani ito ng 20 milyong views sa loob lang ng 2 araw. Nagpapatrol, Hernel Tokmo.
7: Ito ang emosyonal na reaksyon ng 10 taong gulang na si Jedda Villanueva matapos sorpresahin ng kanyang mga magulang ng bagong bisikleta. Sa labis na pagkagulat, napaluhod at napaiyak sa saya si Jedda habang nagpapasalamat sa kanyang mga magulang. Hanggang sa panayam sa kanya, puno pa rin siya sa pagpapasalamat dahil matagal na pala niya itong pinangarap.
8: Kasi pangarap po yun eh. And hindi ko talaga expect na binili ng nanay ko. And yung papa ko, matagal ko na kasi yung pinapangarap eh. Kaya napaluhod talaga ako sa binto namin.
7: Umani ng higit 20 milyong views sa Facebook ang video ni Jedda sa loob ng 2 araw. Nais lang sana nilang ipadala ang video sa tatay niyang OFW na nagbigay ng bisikleta na halos 20,000 piso ang halaga. Kaya hindi nila inasahang milyon-milyon pala ang manonood.
8: Sabi nila sobrang ganda nun. Kasi yun na nagandaan ako, tapos taga gabi-gabi palagi ko yung iniisip, sinasabi ko sa ate ko na, ate paano kaya kung isang araw bilan ako ng daddy ko ng bike na ganyan, mag-pray lang daw ako.
7: Mula 1 year old nang magsimulang magbisikleta si Jedda at kalaunay naging hilig na niya ito. Nakikita lang niya dati sa mga kalaro ang magandang bisikleta, pero hindi niya inasahang magkakaroon din siya nito.
8: Sabi ng asawa ko, i-video ninyo ha, kasi tingnan ko yung reaction ng anak ko. Sobrang happy, hindi ko rin in-expect na ganun siya. Pero actually, siya kahit sa pagkain man lang, ganyan talaga siya mag-react pag mayroon ibigay. Kahit kunting bagay ibigay mo sa kanya, ma-appreciate niya yun, ganun siya.
7: Ipinangako naman ni Jedda sa mga magulang na maging maingat at pagbubutihin ang pag-aaral bilang pasalamat sa pinangarap na bisikleta. Hernal Tokmo, ABS-CBN News.
9: Ang cute ni Jedda! Oo!
1: Diba? At ang nakakatuwa dito sa gitna ng mga report tungkol sa mga kabataan, ito ay positibo naman, pinapakita na yung gratitude, diba? Talagang yes, sobra-sobra yung pasasalamat niya.
9: At yun nga, since 1 year old, ano, bihira yung gano'n na alam niya kung ano yung gusto niya, ano yung hobby niya, tapos ano ha, physical activity.
1: Yun ang
9: kasi
1: maganda.
9: Usually yung mga bata ngayon, gusto iPad, diba? Cellphone, ayan. Pero si Jedda, iba.
1: Oo. Kaya maganda eh sa mga kabataan. Oo, laro-laro din sa kalsada, na maputikan pa minsan-minsan, diba?
9: Uy, masaya maganda. Yun ha, sa mga kids, masaya yun na ma-experience yung naglalaro. Yun nga, sabi mo, napuputikan. Nag-ano ka ba, yung gumagawa ng... ako yung gumamele. Yung dinidikdik mo.
1: Marami
9: tapos
1: yan.
9: Dinidikdik mo yung gumamela tapos magiging ano yon, may soap, magbabubble.
1: Baka oo. Tapos yun nga, yung mga iba pang laro sa kalsada kaysa yung nakatutok lagi sa tablet, sa mga computer.
9: Para healthy tayo.
1: Diba, hindi pa magandang impluensya yung nalalaman ng mga kabataan.
9: Tsaka yung
1: maganda yan.
9: Socializing, diba? Sa mga kalaro, yung mga kaedaran mo, mga kaibigan mo, edi,
1: mga
9: masaya yun.
1: Kaedaran natin. Yung mga kaedaran,
9: usually ganun.
1: Yung mga kaedaran natin kahapon, ha, nasa Pride Month na mga celebration. Happy Pride.
9: Happy Pride po sa lahat ng LGBTQIA+. At syempre, ang mga allies katulad namin.
1: Yung mga allies. Kasi yun yung nagsusuporta, di ba? Pero may mga konting na traffic. Pero yun
9: hindi.
1: Nga.
9: Para maganda sa ganyang mga event na puno ng saya, di ba? Malamig ang ulo ng mga tao. Kasi minsan lang naman.
1: Pero may mga sumasalungat din eh. May mga paminsan-minsan makikita ka sa social media, eh, di ba? Yung mga nagpipreach.
9: Yes.
1: Eh, siguro maganda eh, sa ibang rally na lang din sila pumunta.
9: Diba? And which means, tuloy pa rin talaga dapat yung education ng mga tao.
1: Dahil ang Pride ay protesta.
9: Sa kabilang banda, may rally tungkol sa korupsyon. Laban pa rin natin yan.
1: Ayan, patuloy pa rin natin tutukan yung mga corruption stories na yan.
9: Mm-hmm.
1: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A2C. Para sa iba pang balita, mag-log on po sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ako po si Adrian Ayali.
9: Gusto ko rin i-follow pala si ako si Lance. Napapanood ng live ang TV Patrol Weekend at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iwant.ph. At sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan, Kaya Mo. At sa mga Kapamilya platform, syempre pa ang ASAP XP.
10: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
11: Kabay!
12: Kabay!
13: Maunang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad, na mauna ni.
14: Vibes, kabibes, kasama sa
15: Padayon ang good vibes this weekend. This weekend. Favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads.
16: Rock ballads.
15: Domingo disco rally.
16: Disco rally.
15: Remember when.
16: Remember when.
15: Good vibes overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni.
16: Mauna ni.
17: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue,
11: Hagpaton, Sabton, Tukion, Arangkada sa Buntag. Arangkada sa Buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni. This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

0: G'day! Sansan sa Domingo! Domingo Discoral! Kauban ang Vibe Mix DJs! Dinhi sa inyong favorite music radio! 93.1 Ka-Vibes! Mauna ni!
1: FM Radio, favorite music radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Maana ne 93.1 Maana ne

0: 93.1 Maunani.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Goodbye. Goodbye.
4: Kung estudyante ka, ka-vibes ka.
5: Vibes, ka-vibes, kasama sa awanan.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
0: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, favorite music radio.
2: FM Radio.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio Favorite Music Radio
2: FM Radio

0: Boyd 1. Maana ni?
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: DJ Sprocket on the mix.
3: Maong ani nag-ilugay.

0: Good morning, Kapoy!
1: Atong oras sa mga Kapoy! Sa alas 4.20 na sa Kabuntagon! Huwag ka muna mina sa paboritong estasyonan nga radio sa Sugbo! Ang 93.1, your favorite music FM radio ka vibes. Mana ni! It's a very, very, very beautiful Monday morning, mga ka vibes. Beautiful, kay nindot kayo ang timpo. Walay uwan, walay talisik, wala tanan. Dili dangog ang dalan, nindot ra. Ang katugnaw pod sa kanang karong sayo sa kadlawon or kabuntagon kay nindot ra sad. Dili grabe katugnaw. O sakto ra. Ah. My morning, my buntag mga kabayan. So welcome na usab sa ato ang pirmerong adlaw sa semana. O upit sa 29 na karon ha sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Adlang Lunes. Adlang Lunes na usab, ting trabaho, sanay trabaho. Ting eskwela, sanay eskwela. Ting ratatatatatatatat na po sa mga ginikanan. Kaya ang mga anak, dugay kay mo mata. Ah, dugay kay mo mata. Pukawa, pukawa. Oh, ting, oh, ting, ting, ting tapol ron. Good morning, mga ka-vibes. Welcome na usap sa programang Ikaw Lingawon. Ikaw Pukawon, og ikaw Pasayawon. Programang buntag na vibes. Ablihan nato, sugato nato ang early morning sa good vibes, mga ka-vibes. Oonya na nato na sugato ng atuang buntag o kanang mga problema, no? Kay grabe, kanang kung ano bunog na kay tag problema yun. Kada sayo sa, ano? Kada sayo sa kabuntago, no? Ari sa ta sa good vibes. Oh! Balik na day, oh. Mana dia? Siyempre, adlong Lunes man karon, automatic basta Lunes gani.
2: Mauna ni.
1: Otang twister na yun ta. Oh, oh. Pagka hapdos ko no, hapdos. Ato dayon i-reveal ang ato ang patang twister pero sa dili pang pailailas ako oy. Iba si nay wala kay ila nato diha. Oh, katong mga bag-o in town diha nga nilisong yung laman di ay ni. Oh. Laman di ay ni. Oh, mana diha. Kinaya ninyo ubos nga alagad sa kahanginan ang kugyan mamukaw ninyo alas 4 alas 6 sa kabuntagon. Ang mga hatag ninyo good vibes. Manghatag o good vibes, maghatag good vibes. Wala na yan. This is your DJ mga ka-vibes. DJ's Bracket Gun na to aka in your... Ay! Oh, lagi! Ang certified lami on. O kung naaga ni moingon diya sa makadungog mo sa lain, no? Moingon na, lami on po siya. Ikaduhara na. Ako'y original nga lami on dire sa Cebu, ha? Radio DJ, no? Dire sa Sugbo, ha? Ako'y ni-claim na. Onya, syempre, alas 4.24 naman. Ato sa ni-reveal ang ato ang patang twister sa dili, patamang api. Sa dili, patamang mainit. Ato patang twister ang karong buntaga maone. Naay baligya o balighot, nga nagbaligya o baligyaon. Hoy! Alaka! Sayun na ra, oy! O, sayun ra gid kaayo. Ako mo sbo, naay baligya o balighot, nga nagbaligya o baligyaon. Ha! Ah! O, niya ang tawto na to, abli na to linya sa mga gustong mo suway. Gustong mo mabitik ang dila. Oo niya, taw-tawd na. O, sa dili pa. Oras ato, alas 4.25 na. Hala, sige. Volumen yung radio, kay magpaka-paka ninyong radio niya, ha? O, ayaw ka.

0: Tagon. O kamo na minaw lang gyapon sa paborito nga stasyonan nga radio sa Sugbo. Ang 93.1, your favorite music FM radio ka vibe. Mauna ni. Good morning. Alas 4:40 na mga kabayan. Alas, sige, paghaling. Paghikay na. Hello ni Imelda Huete. Good morning. Alright, sining adlang Lunes, akong usbon ang atuang patang twister. Sa mga gusto mo appeal, sa mga gusto mabitik ang dila. Okay, punta shore kung mabitik bagyod. Mauni ha? Atong patang twister, mauni. Naay baligya o baligot nga nagbaligya o baligyaon. Akong usbon. Naay baligya o baligot nga nagbaligya o baligyaon. Sa mga gusto mo appeal, i-dial ang 0995-4720802. Oo, magtuang twister sa kausa pa. Mamukaw sa imong mga silingan o mga kabay. Alright! Natay caller, ato na ipasudlon be. Pahinay palihog ang imong radio. Oo, kabay, pahinay ipalihog sa... De para masaka na ko ang imuhang tingog. Alright, hello!
1: Hello, mayong buntag, digit bracket.
0: Mayong buntag, kavams! Kinsa ni palihog?
1: Lando di ini, digit bracket, researcher.
0: Ay, si kavibes, Lando di ini! Kumusta man imo ang kabuntagon niya, kavibes, Lando? Kumusta? Kana oh, wala akong ganahan. Onya, kanang usama na mainit na ka, namahaw, nagsima-sima, ni barog, nagsayaw. Ah, kana oh, mo na nindot. Oh, mag-init tubig dan. Onya ka vibes Lando Diaz Carcar. Naamantay patang twister, andam na ka mabitik imong dila. Oh, sige, suwayan. Oh, ato ang patang twister, maone ha, maone. Oh, sige. Naay nagbaligya og balighot nga nagbaligya og baligyaon. Akong usbon ako. Naay nagbaligya og balighot nga nagbaligya og baligyaon. Ah.
1: Okay.
0: Andam na kakabibes sa Lando?
1: Andam na.
0: Alright, sige kabibes Lando. Bunal!

0: Grabiha! Maunay gingon nga, mauna ni. Grabiha ka maayo, wagin mabitik ang gila, gin pura buyag, no? Unya ka vibes lando kay nalabang mangin nato ato patang twister karubutagan nala. Sige, pamukaw i-greet imuang mga ka vibes. Lahos!
1: Ikaw na rin ay kong partner, Dre. Nagong mauta ni Maguna, di ko pragit, ah.
0: Oh.
1: Natuwa pa man eh.
0: Uy, ikaw din nakauna di ay.

0: Ni akong i-greet eh ato ang mga suki ng mga ka-vibes.
1: Aha. Sige, ipa-greet.
0: Sige, ipa-greet ng mga especially important.
1: Oo.
0: Oo, oh, yung mga kaupana na kung namatay kita nga. Mano na tagay, andam na tagay, doon na sa duty.
1: Bitaw.
0: Oo, oh, labi na siya diha ni Almer diha sa ako amigo diha sa Wakuhon Dungguan Danaw. May mm-hmm. Pula siya, Brad. Oo, oh, ingan man sa imuhang partner niya, mayong buntag ninyo.
1: Aha.
0: Oo niya. Drink lang sa Gargar, this is Rapid.
1: Alright.
0: Tanang mga hininga nagka-monitor sa 3.1 to 5. Mauna ni.
1: Dagan kayong salamat, Kavans Lando. Ya, sa may Gargar, may buntag ka ni mo.
0: May buntag siya.
1: Alright, dagan kayong salamat. Oras na ito, alas 4.45 na. Hello ni Jiria Mariel. Good morning, Mariel. Madolong na, madolong pa matuha. Matulog pa di ay? Matulog pa di ay? Onya, good morning to Ramon Danielle. Good morning. Oh, and hello to Michelle Paraiso. Mauna di ya. Oras na ito mga ka-vibes, 4.45 na sa kabuntagon. Alas 4.45 na. O niya, syempre. Ah, quiet di. Ah, ay, tugaw. Matugaw ka man niya. Good morning ni Nonoy, 1, 2, 3. Ni Mami Chel Paraiso, good morning. And also to Benito Lombra di sa may sayo si Bunga nga sayo kung sa nagbuto-buto yung radio. Oh, ano? Natay caller ato ni Pasok.

0: nagbaligya o baligyaon?
1: Nagbaligya
0: o baligyaon? Oh! Akong Osbon! Osbon ako! Naay nagbaligya o balighot? Nga nagbaligya o baligyaon? Oy!
1: Ano di ay?
0: Oh! Grabe ha! Liman, nakadungog mo ato? Wa pagani ko mo ingon nga bunal mesem, gibunala na! Nagpapalagid siya nga grab, maayagid kayo siya mulitok sa mga salita. Nga no man, nabalighutan na ka? Ayaw ot! O niya Miss Ems, kaya nalabang magin na to ang atuang patang twister, karabutan ka na hala, sige! E great, og pokawa, imuhang mga ka-vime! Lahol!
1: Agulemi, sa sablon ng mga hapla, boy!
0: Kana!
1: Sina ni John Vincent Amahan o Peter Fayusan, malawas sa sagay na sa karong kagad. Good morning, good morning! And oh. Happy, happy birthday!
0: Kana!
1: Wow! How is the sun?
0: Ay! No. Kisa pa!
1: Maraming po sa lahat ka ng mga nagluto. Good on si Mrs. Marialina Medina.
0: Aha?
1: Si Rina, Rinato Medina. Si ang mga anak si John Lester o si Elisa Medina.
0: Aha?
1: Sa mga hangyang girls si Ay.

0: Good morning. Bye-bye. And get blessed.
1: Mau na ni. Nagkakasalamat na sa iyo sa mga puntag. Alas 4.50 na sa kabuntag mga kabimes. Oh, yes. Welcome back, Ma'am Mitchell Paraiso. And hello, Nika Mayo, girl. Hello to Rose 16. And also to, may buntag ko noon eh. Sorry. May buntag diya si Buga. Pasara sa akong mother nga si Perlita. O si Chong Redin. Ah! Oh, ato i-greet kayo. Good morning kayo. Oh, si Tio, DJ Rintag. Ngari na ba ito na? Ni Soroy Dirigaw. O niya, hello ni Maricar Tignawan. Natay color ato na episode lon be. Good morning ka vibes. Hello? Hello?
2: Good morning.
1: Good morning. Okay, kinsa ni Palihog?
3: Ati Rolly Lene Ababon tong taga Laod.
1: Rolly Ababon, asa dapat inyuha?
3: Diri sa Sangat.
1: Asa dapat?
3: Sangat.
1: Sangat asa man adap? Ah, San Fernando. Oh, nya kumusta man imong kabuntagon diha ka vibes Rolly?
3: Okay raman, kaya man.
1: Ay, kana mao na diya unya kanang na mainit na ka vibes.
3: Bago pa gid naman.
1: Bago pa. Oh, bay gani kay bago pa naman. Unya kay naa mate patang twister andam na kamutang twister niya andam na mabitik imo dila diya. Aha. All right, sige mga ka vibes ha. Oh, ka vibes role diya sa May San Fernando.

0: ngay ka Wesley Ababon. Ambit po na ako kung mama kaya sa Mindanao, sa Oromeca Esperanza Agosan del Sur, si Junita Alitoso Ababon.
1: Oh, kesa pa?
0: Kana lang,
1: kuya Bob. Kana lang? Oh, sige. Daghan kayong salamat, ha, kabayan sa role diya sa may San Fernando. Huwag may buntag ka nimo. Alright. Daghan kayong salamat. My good morning, D.I.N.

0: niya, mga ka-vibe. Good morning, di ay ni Marlon Enot, Archiva sa Sitio Tagaytap, Barangay Adlaon, Cebu City. Good morning ni Muria, good morning, good morning. Dagan kayo salamat sa inyong pagpamina, mga ka-vibe. Siyempre, kung namoy pag-greet niya o namoy mga pa-shoutout o namoy gustong pukawon, o idaya lang ang 0995 472 0802. Osbon ako, 0995 472 0802. Alright, natay color dere, wait lang ha, kadali lang. O natay color atong pasodlo ni Behe, hinahinay na ito kay na magbalita na po ni Tamis ang iyang chocolate. Good morning, ka-vibe.
1: Hello, good morning. This is Francis.
0: Good morning, ka-vibe. Stele diyan sa may sagbayan. Kumusta man? Imang kabuntagon?
1: Okay ra.
0: Okay ra? Wala pa mo abot ang chocolate? Wala pa mo abot ang chocolate?
1: Wabot
0: na ng gabi. Agay, katamis. Kasakit sa tutunlan. O niya? O yun palabi, ambi ang imong bahin. Ako. Ako na. O niya ka vibes, tele sa may Bohol. O sama na, mainit na ka, ni Bango, nagligid-ligid, nagsayaw-sayaw. Naghikay.
1: Wala ay.
0: Naglingkod-lingkod, nagdindog-dindog,
1: soroy-soroy pa.
0: Kana? Exercise yun ang mga lutahan. Ikaw yung gina-exercise. O niya, kinamatay pa ng twister, andam na ka.
1: Wayan.
0: Soye ha. Mao niya itong patang twister karong buntaga. Na ay nagbaligya og baligot, nga nagbaligya og baligyaon. Osbon ako. Na ay nagbaligya og balighot, nga nagbaligya og baligyaon.
1: Na ay nagbaligya og balighot.
0: O at least no, kay nalabang mangini mo to patang twister. Wala na ya. Dagang istoryan, hala sige. Pamukaw i-greet mo ang mga ka-vibes. Laho.
1: Pamukaw ko sa tanang taga San Antonio nga nangatulog karon.
0: Pukaw wa.
1: Pukaw na ko si Capriki dere mo agabi nasuloy.
0: Aha.
1: Mamaida.
0: Oh? Kinsa?
1: Ni Akumangkod, og ni Hermie, ni Vincent, ni Belaine.
0: Oh, ha?
1: Nakatalang na, Mina, aw na tog diri. Ay, puka, maka na mo.
0: Puka, ha?
1: Lolis na. Kanay, dagkambuhat sun. Mori kayo sa kaganta.
0: O, saan nga kanta?
1: Kanta.
0: O sa'yo nga?
1: Kay nana.
0: Ah, tay nana. Ah, sige.
1: O sa diha ni sa mga kabayes.
0: Kana?
1: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes.
0: Mga nani. Dagan kayo salamat. Kabayes tele sa Sagbayan, Bohol. Maayong good morning. Sa ito mga ka-vibes, on top na kanulay awas walay sobra alas 5 na sa kabuntagon. Good morning to Marilo Gomez and again ha, akong i-greet o good morning ni Boss JB ng LPPC. Boss JB, good morning! And hello to Tisay. Hi Tisay! Good morning! Kamu na minaw lang gyapon sa programang Buntag na Vibes. programa ko din ikaw, Lingawon, Pukawon o Pasayawon.

0: Hi, good morning po diyan sa mga taga-barangay De La Porro, Camotes. Siyempre mga Gunato family diyan, daily na mo absent. At mas mo absent pa siguro ko. Ako nga manog inahan sa my city. Kung mga asahan, good morning. Papa Hermin ni Hildo, may dogon na to. Mamalulita, Lita Gunato. Siyempre daily po mo absent city. Ibero city, Aileen. Daily makapamalhin sa mga kahayupan. Kundi ma-mention na pangan. Yo Ibero city, Aileen, good morning. Edsonog si Yan yan sa may merkado, good morning. And also si Erwin, dito sa may tangke, good morning. Good morning po sa mga Basarte family. Nanay Mami, Nogli Botet, good morning, good morning. And sa mga Basarte family niya. Good morning to, it's me Percy. And ni Esteria de los Santos from Quezon City, good morning. Ato ang patang twister karon buntaga mao ni. Naay nagbaligya og baligot nga nagbaligya og baligya on. Sa mga gustong mo tang twister ya tawag lang mo sa 0995 4720802. Ako ang Usman. 0995 4720802. Good morning, good morning sa tuwang mga ka-vibes diyan nga namin karon tong mga certified na to mga ka-vibes, mga drivers, taxi drivers, Grab drivers, Maxim riders, green taxi drivers, Odukko drivers. O mga nag-drive diyan sa ilang mga unit no, mga tagsa-tagsa ka mga unit, o kato man nag-drive po diyan nga mga private na mga sakinan nga nakatsunin na to. Good morning, good morning, good morning. Daghano na tong saba karon dili mo makatulog diyan ha. Dili mo magpiyong-piyong, dili mo magtinaspukan. Natay caller derebe. Ato na ipasunod na hinahinayon, certified ka-vibes na. Hello, good morning ka-vibes.
1: Good morning, DJ. Happy Monday.
0: Bagong number nili mo?
1: Happy Monday, mga ka-vibes.
0: Happy Monday. Imoning bagong number ka-vibes sa Vail? Wow, dato!
1: Bakit number DJ, napay bago.
0: Oh, ah! Wapaday ka mabaguhi di ay? Onya ka vibes, bebe hatamosa. Diya sa may garing ko sa lakum. Kumusta man, ibangon na ka? Nagsiyaw sa'yo, nabarog-barog. Kumusta man, nagtambling-tambling? Nagtambling-tambling na? Mali mo uyog diri gamay, usahay ini kwan.
1: Ano ko may powder eh, nagtambling-tambling usa.
0: Kano? Unya? Namatay patang twister, andam na ka, mabitik imong dila.
1: Andam na.
0: Mau ba?
1: Mau lagi.
0: Tuwa patang twister, karumuntaga mau ni. Naay nagbaligya og baligot nga nagbaligya og baligyaon. Usbon ako. Nindot lang taas. Usbon ako. Naay nagbaligya og baligya o naay nagbaligya og baligot nga nagbaligya og baligyaon. Andam na ka? Sige.
1: Andam na.
0: Alright, ka-vibes. Bebe, hatamusa din sa may garing konsolasyon. Itang twister. Sige, bunal!

0: nganong ka slow mo man ato.
1: Ganahan
0: ko anang taay. Oh. Usba. Usba kay kulang pa kulang. Balika sige. Oh, kuwang sige. Naay. Oh, naay nagbaligyog, baligot nga nagbaligyog, baligyaon. Sige. Mga kabante ni mo balikon. Sige, kay tasaan mang yud ka no, ha? Di makaganag taas. O, sige, nahala, sige. I-grip, og i-pukawain mo ang mga ka-vibe. Sige, buna, lahos.
1: Happy birthday sa mga ka-vibe. Yeah, so, 93.1 at emergency po, ka-vibe. Mau na ni. This is Kwan Kodiha, og sasakyan kita, please go.
0: Sasakyan kita?
1: Oh.
0: Ano man? Wakay masakyan?
1: Wala lagi.
0: Ha?
1: Wala lagi. Naa ba diha? Nasa kasakyan diha?
0: Naa, Sir Dodo.
1: Parahin ko, be. Parahin.
0: Musakay ka ni Sir Dodo?
1: Parahin ko, Dizzy.
0: Dikoy! Sasakyan, oh. Asa naman yung sasakyan, oh. Ah, dira. Ah, sasakyan. Ah, marino ka ng sasakyan kita, pagkat sakyan kita. Mauna, labsong mo na, din na pwede.
1: Ikala'y bahala, di ay. Bahala ka, labsong di ay.
0: Ah. Alright, kabibs, bebe at amosa. Dagan kay salamat, huwag nalabang mani mga ito ang patang twister. Oh, good morning kanimo, ha. Onya, syempre. Oh. Speaking. Oh, good morning to it's me. Pasyata sa mga kaubanan nga mga sana Easter. O sa mga Easter. O sa Easter. Oh. And good morning, good morning. Oh, diara requested by. Oh, Bel Hatamusa. Uy, natay color dia, ito pa sa lunay. Good morning, ka-vibes!
2: Good morning, Sir Blackhead.
0: Good morning, Sir Dodo. Murag kaluya, man. Nagmata na ka?
2: Oo, nagmata na.
0: Nagmata na? Nibangon na ka, wala pa?
2: Nibangon na.
0: Ah, na mainit na ka?
2: Oo.
0: Aw, nag-exercise na ka diha?
2: Ay, what kung ito ka na kagbudot?
0: Ay, ang budot si Mugi paabot, yay! Mana aku kena ni Sir Dodo? Oh ni Sir Dodo.
2: Momen terlalu menular sampai kumpulan tu okay. Pasti selamat.
0: Kana. Oh ni Sir Dodo. Nama teh patang twister. Andam nak babit na. Andam nak mabitik imodila. Alright, atong patang twister Sir Dodo mau ni. Naay nagbaligya og baligot. Nga nagbaligya og baligyaon. Osbon ako. Naay nagbaligya og baligot nga nagbaligya og baligyaon. Nya.
2: Ang baligyaon.
0: Oh, sige. Balik-balik.
2: Baligya.
0: Oh, mao ni naay nagbaligya og baligot nga nagbaligya og baligyaon. Mao ni balik-balik kon imong istorya. Andam na ka si Dodo?
2: Oh, sige. Minaw ko. Ocho.
0: Oh, sige. Ang mao ni naay nagbaligya og baligot nga nagbaligya og baligyaon. Sir Dodo, sige, ilitok.
2: Oh. Nabaligyag, baligot, baligit, baligyaon.
0: Kana?
2: Baligyaon.
0: Kulang pa?
2: Baligyaon, baligyaon.
0: Kana? Nga nung pulos naman na ito, baligya, Sir Dodo. Alright, Sir Dodo. Sige, kay murag naglisod, magkita imong dila, Sir Dodo. Sige, i-greet imong mga ka-vibes, imong mga silingan. Oga, kisa pa ilain ni mo i-greet Sir Dodo. Sige, lahos.
2: Greet ko sa God na, ang amigo.
0: Aha, kinsa mo na, hinganli. Ay, budget di ay. O, sige, di lang. O, kinsa pa man?
2: Budget na. O, budget po daw. Tapos, aling tagamo. Tagamo, aling sila.
0: Aha.
2: Tagamo.
0: O.
2: Tagamo. Bilya.
0: Aha.
2: Natang si Bupod. Radyo po lang yung lungsod.
0: Aha.
2: Pagkabol. Si Chris Morales.
0: Ana.
2: O. Nasalamat yung muna may muntag ni Bracket.
0: Alright, dagan.
2: Kana.
0: Alright, dagan kay salamat si Rodo og hapit na ta magbudot. Ah, paabuta lang. Alright, dagan kay salamat si Rodo og may buntag kanimo. Alas 5:11 na mga ka-vibes. Hello, good morning to Chubby Girl. Good morning. Also, good morning to Asti 87 all the way from Kuwait. Hello po. Good evening, Jan. And good morning dito sa sa Cebu. Sa Pilipinas. Sa Cebu lang ang good morning guys. O sa Pilipinas. O niya, syempre, good morning po. O niya, Ilin. Hello, Ma'am Ilin. And also to Natalie, good morning. Idol Anan Bautista Monterrasas Gonzaga. Mimis, Daniel, James, Leia, Dante, Roro. Mikkel Ray. Mikkel Ray. Alright, good morning. Wala ni siya ikuan ka ng kama. Meron mo ginawa sa kaya ibasa ba? Good morning ni Noraline Apiliedo. Shoutout sa mga taga-Sultan Kudarat, Mindanao. Good morning sa lahat dyan. Miss you. I miss you more. Oh, miss you more, ha? Miss you more. Hello to Lensky Resilia from Giwanon, Barile, Cebu. And good morning to Miss Goldigger. Good morning. And also good morning point Nia Gilia Taliedo. Good morning, bangon, bangon, bangon. And hello to GMS Tisoy. Shout out kay Jimmy Lord Roblico. Good morning, good morning.

说出亲的呀 ，Good morning， 还没睡出去呢呀。你算帮忙公益莫拉国家多干。And good morning also sa mga taga Cagayan Valley from Noraline Apiliero. Probinsya na guapa, deputasyon. Onya, sa mga gusto niya mo participate, sa mga gusto mo appeal sa tuang patang twister. O maone, na ay nagbaligya o baligot. Nga nagbaligya o baligyaon. Osbon ako na ay nagbaligya o balighot. Nga nagbaligya o baligyaon. Sa mga gustong mabitik ang dila, tawag lang sa 0995-4720810. Good morning from hello ni James Nathan, all the way from Allen, Northern Samar. Hello to Jing Jing from Uson Masbate. And also, good morning to... asa man eh? Wait lang. Oo, good morning. Lagi sa sobrang pagod. Oh, talaga? Bakit hindi mo binali? So, napagod talaga.

0: out to Eileen Rivas, all the way from Bulacan. Magandang umaga, magandang umaga, maganda ka sa umaga. Alas 5:16 na. We have 14 minutes more to go before ta magpabudots. Kay si Sir Dodo nagpanikad na. Sa to ang kabans, pasumba, pabudots mga kabans. Kinilang gyapon yung ubos ng alaga sa kahanginan. Lakugyan kay mamukaw ninyo ang certified lami oil.
1: Lami oil.
0: Again, DJs. Rakit ko na to, aka nyo.

5:20 na gyud sa kabuntagon, mga ka-vibes. Bangon, bangon, bangon na muli, ha? O, katong na yung mga estudyante na yung mga trabaho. Bangon na mo, bangon na! Dili magtinaspukan, ha? Dili magtinaspukan. Kaya lang Lunes karon. Sugatan ninyo ang karong simanahuna na good vibes. Magkugi. O, bahala kung magpiyong-piyong sa trabahuan. Bahala kung magduka-duka sa eskwilahan. Importante, nagkugi. Good morning ni Maricel. Shout out may puntag sa mga Sally family nga taga Kayupo, Kiamba. O, asa man ni Dapit? Asa ni Kayupo, Kiamba? O niya, pag-greet sa DJ sa Pistanias family o sa Dazo, Aligarbes, Kiandala Romera, Manguruban family. Good morning! And si Ortega 29. Good morning, DJ Guapo. Ah, salamat! Di po guapo lang yung online. Good morning sa Ortega family sa may Kasay Dalaget. Good morning!

Oy, pag-greet DJ sa akong kaparintihan, Madrid Dinios family, and Humawain and Luna, o sa Duhay Lungsod family, good morning! Ato ang ka-vibes, patang twister, karong buntaga, maunin!

ato ang patang twister ha. Wait lang. Asa naman to? Nawag ta. Nawag ta to akong basahon noon ta. May pagcha-cha-cha-cha ninyo tanan diha mga kabarbs. May pagkikidikin ninyo tanan diha ha. Ato ang patang twister. Mauna yung mga kabarbs na ay nagbaligyog-baligot. Nga nagbaligyog-baligyaon. Kamusbo na ay nagbaligyog-baligot. Nga nagbaligyog-baligyaon. Tawag mo sa 0995-472-0802. Good morning! Pasarat ko sa akong pamilya diha taga Donmar. Si Lino Davao Occidental from Rose Lagunsay. Good morning!

las 5.32 na gyan sa Kabuntagon. Andam na ba mo? Andam na ba inyong stipendya? Andama na inyo ang mga pahig sa singot? Andama na inyo ang tubig? Kay! Okay! Ngano naman? Ngano naman eh? Igawas lang isipin, igawas! Pasingot na ta, exercise na ta, exercise, pazumba na pazumba, pazumba! Pazumba na mga kabans, pazumba, pazumba, pazumba, sige, sige, sige! Sige, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go!

0: 559 ba yung nag-yod? Huwag mo na yod nino. Dagan kayo salamat mga kabahal. Sino pakiguban ka na ako solo sa 2 ka-oras sa programang Buntag na Vibes. Ang programa po kawon kalingawon ka huwag pasayawon. Huwag mo na diya. Oh my, good morning mga kabahal. No? Huwag mo na yod nino. Magpatigog na yod na kinahuman na magiging 2 ka-oras. This has been your DJ mga kabahal. DJ's Bracket Gunato aka New York. Hola, ang certified lami on. Oh, syempre, ito na ko mga ka-vibes, ha? Musunod na yung programa ng kada sa Buntag with ka-vibes, Tonton. Onya, mubalik ko po, ha? Onya, alas 11, para sa programa ka-vibes, sad sa ulto, ha? Sa mga nabitin sa tumasunata ron, mubalik ko, onya, alas 11, para sa programa ka-vibes, sad sa ulto. Og, syempre, padayon lagi po sa pagpaminaw, din nila sa inyong paborito ng estasyon sa radio sa dial sa inyong mga radio. 93.1, your favorite music, FM radio ka-vibes. Mauna ni! Amping-amping mo mga ka-vibes ha, kaya nga naman, kay Lablab, kuka mong tanong!
1: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes! On top na gina alas 6 sa kabuntagon! May buntag mga ka-vibes!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Show, ka-vibes,
3: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Show, ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
6: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada.
7: Buntag nga arangkada.
6: Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
7: Walay preno sa pag-arangkada.
6: Aniha si ka-vibes tonton.
5: Arangkada sa buntag.
8: Bueno, alas 6.33 na mga kabibes, parayong kami nagpaminaw sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong kabibes, si Tonton Alcusantugo. Unya, sawa pa itong commercial break mga kabibes. Ato lagi ning gituki nga total ban sa pagpagamit og cellphone sa mga estudyante dito sa lungsod sa Dumanhog.
5: Arangkada sa buntag!
8: Ang ako mag-uni ni mga kabibes ba? Ha? Dili magod all the time nga atong mga estudyante naa sa eskwelahan. Ha? Ang butog na panglantawan ba ni sa mayor sa naasuing lungsod mga kabibes? Simba ko lagi matod pa niya o matod pa sad sa mga ha? Kananaang mga tinugyanan sa eskwelahan dito in times of emergency sila na mismo ang mukontak sa mga ginikanan pat. Lagi ka na og naa sa ilang poder. What og outside the school campus? Simba ko. Doon ay untoward incident kang mahitabo. Pananglit simba ko ha. Doon ay estudyante dito. Magsakay og tricycle. Unya, makatunong og tricycle driver nga yabag og utok. Dadoon sa wao nga dapit ang estudyante. Unsaon man pag-report ngadtong ginikanan nga wa may cellphone. Imental telepathy ni mo gungun hika. Matod pa ni Kabibes Benjamin Hildoro, I disagree sa idea sa Mayor si Dumanhog wa niya ma-analyze og maayo unsa ang resulta sa total ban sa cellphone in the future. Suma pa ni Kabibes Benjamin Hildoro.
5: Arangkada sa buntag.
8: Uya, gikan ni Kabibes 4541. Good morning Kabibes Sir Tonton. It's a gloomy Monday morning. Well, kana nga order sa mayor sakto ka Kabibes na naay advantages and disadvantages or pros and cons. Think it's over lang unsa mayor lang. Think it over lang unsa mayor. Consider all aspects and come up with a win-win solution. Salamat Kabibes. Gikan ni Kabibes 4541.
5: Arangkada sa buntag.
8: As I was saying, ganihan nga doon nagyoy advantage and disadvantages. O niyang mas nakita na ko nga problema mga kabibes, may nguntang problema o komplikasyon ni ini, what lagi? Kunwa sa school campus ang mga estudyante? Unsaon man mayor, labi na diha sa Dumanhog? Nga doon na itong mga estudyante nga mamauli pa yung taon sa mga bukirang barangay. Simba ko doon ay tao nga dautan. Dautang mga elemento. Unya, why cellphone to communicate ang mga estudyante? Imo nang dupan, gungun hika?
9: Ayaw!
8: Pagkatuytoy anang ideya ha, Mayor. Mas buto pa ko, Mayor gungun hika, nga ang buhato ni mo, ha? Ipadeposito sa mga estudyante ang ilang mga cellphone kung panahon sa oras ting tungha. Cellphones off or what? Kada klase o diha na, ibutang na inyong cellphone diha, di mo tugtan nga mag-cellphone. Ha? While inside the school premises, kasabot ka gungon. Kauwaw ka raman si mong amahan o nga katulantip katong abogado.
3: Ayaw!
8: Dikin ko kasabot, wa bag gitan-aw ang kana bang kinatibok ang epekto sa iyong gibuhat? Sa ato pa, matod pa niya total man kung makita ng estudyante kung magdang cellphone kung piskahon. Bisag i-off sa estudyante kung piskahon lang gihapon ni Mugungun. Ang bot ni Mugungun ay kinsa ay nagtudlo ni Mugluhi ka.
3: Ayaw!
8: Naambot lang yun. Ha? Believe naman ta ko aning Gungun, pero kining iyang gibuhat ron. Hihi, kaingon ko, di pagidae ka hingpit gun. Kining iyang mo ba, klaro-klaro ang pagka-istorya, ipal man eh.
3: Ayaw!
8: Abitaw, this is a knee-jerk reaction Gungun hika. Ha? Gano'n ko taon siya may labod sa cellphone? Okay, atong tukuyon ang kining kalabot sa nahitabo dito sa siyudad sa Tacloban. Kaya mao man ay epekto. Ang kantong mga usas mga suspek niya to, gitumbok nga moingon ta nayabag, walang na nayabag sa duwa sa nga naa sa iyang cellphone, mga ka-vibes. Kanang itawag o Gorbax. This is a violent online games, mga ka-vibes, nga that is not really suited for minors. Apan unsang-unsa ato, unsang pagka-unsa atong maong bataa, 14 anyos, nga wara magikiha taon. Nga gani ang mga ginikanan sa mga biktima. Karon nahinganla na magini sila. Gusto nga ikihang maong 14 anyos, mga ka-vibes. Motoy na hitabo. Diha ni sa iyang pagkayabag sa duwa nga online games nga kanang gitawag og Gorbax, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
8: Matod pa ni ka-vibes 5598, ka-vibes tonton, sakto ka nga i-turn over ang cellphone sa gwardiya atol sa klase. Di po mahimong why cellphone dala. Gamit ba ang cellphone? Wa na kapinsar ang mayor sa Dumanhog. Matod pa ni ka-vibes 5598. Gika ni ka-vibes 6084. Good morning, Sir Ton. In my own opinion, we should listen first to the mayor. There are pros and cons, but listening is the key. Then we react chill. Okay. Gika ni ka-vibes 6084.
5: Arangkada sa kabutan.
8: Ibaw mo, mga ka-vibes. Demokrasya gining ato din eh. I respect all of your opinions. Hasta sa tong mga gatong wa man tingali nagmataron ng ilang mga kananaang naa silang troll farm. Ang ako magod ni ini, mga ka-vibes ba. I am thinking of the broader picture, the wider picture ba. Kay laliman kag ningon magud siya total ban. Sa ato pandili, tungtan nga, bisan na lagbuda og cellphone ang mga estudyante dito sa eskwilahan.
5: Arangkada sa kabutan.
8: Ang akong sugyot, if I may, my 1,000 worth, Mayor Gungunika, now taminaw ka ron. Ha? Anyway, Mayor, itagta ka ha. Nanghid ko daan, itagta ka. I will have my opinion on this sa akong personal FB page. Aron ka masayod ba nga di na maayo imong gibuhat?
5: Arangkada sa kabutan.
8: Nga lagi sa komplikado karon sa panahon, mga ka-vibes, simba ko in town. Og dunay mga nagtingog dautan sa mga estudyante. And you know, the only way, pananglit ha, akong ipanag-ingni. Pananglit, musakay o habal-habal ang usa ka estudyante. Ha? Chances are aron may baong iyang maginikanan, kung kinsa iyang gisakyan, mahimong iyang itugan nga to sa iyang ginikanan nga, mapapaduong na ko pauli na ko diha, ni sakay ko ni Manoy o ni Kuya bla bla bla. Chances are litratuhan pag ina sa estudyante ang plate number sa habal-habal ngayang gisakyan. Now, kung wa na yung cellphone ng mga estudyante, unsa may mahitabo, mga kabahibs.
5: Arangkada sa kabutan.
8: Matod pa ni kabahibs Benjamin Hildore, in case kung dili uyon ang mga parents, labi na ang mga middle class o babalhin sa laing lungsod, ang ilang mga anak, gamay na lang estudyante. Usasanas mga epekto, kabahibs Benji. Ang ako ni iniba, ha? Knee-jerk reaction magunip, kalit-kalit ba? Tungod lang sa naitabo ni atong Milabayng Lunes. Tema to. You know mga kabibes, ang para nako, ang labing dako nga concern karon. Gani, mauni ang naitabo dito ron sa siyudad sa Tacloban. Hao niya, gigan na naman ginis balita mga kabibes. Ako ning iapasumpay ni ini. Ang ginikanan sa 14 anyos nga si, ha? Ayesa Nicole Dazo, nanganla na gyud ang mga biktima taon. Ha? Usa sa mga tulo ka mga estudyante nga napusilan patay ni adtong miaging Hunyo 22. Ha? Dito sa San Jose National High School, may awag sa mga awtoridad, ako lang ning gihubad ang balita gikan sa The Philippine Daily Inquirer, nga ilakip sa pagkiha kadtong 14 anyos nga suspek. Kay matod pa kini ang angayan nga manubag, ang labing angayan nga manubag sa nahitabo nga krimen mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
8: Si Nico Dazo, ang amahan ni Ayesa, nagkanayo niya itong miaging Sabado nga dili madawat sa ilang pamilya nga kanturang suspek nga 15 anyos ang ikiha. Ug matod pa niya, kinahanglan nga ikihag yun ang maong 14 anyos kay sumala pa niya. Dunay mga testigo nga ang iyang anak, kining 14 anyos in town nga si Ayesa Nicole Dazo, mga kabibes, mao'y ni pusil patay ang 14 anyos, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
8: Unya, kining 14 anyos, mao ni gitumbok sa mga investigador nga nayabag aning duwa sa online nga gitawag og Gorbax, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
8: Tingali, at the back of his mind, this is my wild guess, si Mayor Gungun Hika, nagtuo nga kung dunay total ban, dili na makaduwa-duwa sa cellphone ang mga estudyante dito sa Dumanhog, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
8: Samtang ato nang nakita, ha? Pastilan, oy. Kana og naara lagi sila sa puder sa eskwelahan. Matod pa ni kabibes Romnick Bless, good morning Sir Tonton. I highly support the order of mayor. This will be a big help but should be only during classes time at sa break time pwede silang gumamit, di yung total ban. Dapat kasi i-consider din ang mga teacher. I-consider din natin kung may mga emergency ang mga teacher ang gagawa ng pag-inform sa mga magulang. Di yung total ban. Di rin tama, dapat bago niya ito i-impose, pinag-aralan niya muna ng mabuti, isip-isip muna, di yung gusto niya lang isipin niya ang karamihan, matod pa ni kabibes Ronick Bless.
5: Arangkada sa kabutan.
8: Ang ako laging punto, mga kabibes, what if the student is already outside campus? Ang importante ang pagpadung o pagpauli. Ha? Sama sa akong kikaingon lagi. Kadto ha, usa lang to kapanaging ka na alabi nag musakay o gabal-habal. Ha? Ako gani, kabibes, di pag-unsa. I have a 13-year-old daughter. Ha? Dili sa pag-unsa, ako man taon nang ipasakay o kanana ang ilang school bus. Angutan na pa man gani ko, whether na ba siya school bus, padung na ba siya balay? Ha? Unya, ako yung pangutan noon, whether kumusta man ang driver? Inana ko. What ugwa yung cellphone akong anak? Unya, dito sa eskwelahan sa akong anak, this is a private school mga kabibes. They are not allowed to use cellphone inside the classroom. But, og doon ay break time, panahon sa recess, pwede sila magkagamit. Labi na og after class. Because, nakasabot ang tagiya sa eskwelahan mga kabibes. Montessori meneng eskwelahan sa akong anak, the importance of communication between the parents and the students, which para na ako,

0: Gipadayag ni Kabibes Marvin Ladera.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ang ako lagi kanang ingon nga panahon sa emerhensiya. Good if the student is inside the campus. Wagi problema diha, Mayor. O kuyon ko ni ana. But what if before going to the school and after school? Una akong nakit-an nga simba ko disadvantage tining gipatuman nimo nga total ban, Mayor Gungun Hika.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kanang imong ngawag nga kinahanglan magistorya ang ginikanan o ang kananaang ilang mga anak sa ilang balay, that is already responsible parenthood. O ang tarong ng ginikanan, dili angay masayop niya na kinahanglan yun, there should be constant communication between the children and their parents. Wagil, watay ka na ang sumpaki niya. Pero nung kaning imong ipatuman ang total ban sa pagpagamit og cellphone, para na ako, in one word, that is a misplaced policy. Mayor Gungun Hika.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Matod pa ni Kabibes Ronick Bless, Sir Tonton, itong total ban ay maling-mali na solusyon sa problema sa pamamagitan ng CP ban. Dapat pinag-aralan niya muna ng mabuti kung ano ang advantages and disadvantages. CP should deposit to a certain area during classes time and this will be turned over to the students after classes. This is the best thing to do. Matod pa ni Kabibes Ronick Bless.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Yaka ni Kabibes 9354. Usa sa mga saktong buhato nila diha sa ilang eskwelahan, doon na unta sila'y lecture nga mukondinar sa mga bati nga binuhatan sa mga taas o granggo sa katilingban, labi na sa mga politiko nga may pagkakriminal o kung mobilib diha sa iyang speech, palikayan o dili konsintihon. Kay para sa mga bata, para sa mga bata, mga public figure na sila, matod pa ni Kabibes 9354. May punto sa kakabibes. Kanang ako magod mga kabibes ba? Ang cellphone karong panahuna, sa tinuod lang, it's more than kanabang importante kayo. It is already a necessity. Ngano mga kabibes? Ha? Kanana ang science has invented this kind of gadget, mga kabibes, primarily for communication. Unya imo pang ikaw ang ngadto sa mga estudyante ang maong kahimanan, then you are depriving the students be their parents to communicate, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya nga nung total ban mangyud, ha? Nga dili di mo padanog cellphone ang bata dito sa classroom. Mayor, inani ay, may two cents worth to you. Akong sugyot ni mo. Allow the students to bring it in their classroom. Provided, oras na ganiting klase, Mayor. Ha? Ipadeposito na. Ngadto na sa ilang mga teachers na amangin na. Ha? Or place an area, choose an area within their school nga adto i-deposito nila ang ilang mga cellphone with proper markings. Ha? Di man na komplikado nga problema, Mayor, nungka nga imong i-total ban ngadto sa mga estudyante.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Yaka ni Kabibes Kano Isirol. Good morning, Kabibes Tonton. Ang ako lang nga ang aksidente krimen dili gyud na matag-an. Kinahanglan adunay mga proseso, Kabibes. Mauna ni Cebu 93.1 FM Radio Cebu. Salamat kayo, Kabibes Kano Isirol. Ang ako lagi ba, instead nga mahimong deterrent sa krimen, simbako lang, ha? Ugway means of communication ang mga estudyante ngadto sa ilang mga ginikanan.

0: mag-unsa man, Mayor. Makagarantiya ka nga safety ang atong mga estudyante, labi na rong panahuna. Nga grabe kayo ang influencer sa social media sa atong mga kaigsuunan. Minor de edad man o mahamtong. Kay doon na mo mga yabag nga hamtong, Mayor.
1: Arangkada sa Butan.
0: Una diha mga kabibes nga, ako, while uyon ta nga didaan ang mga estudyante nga mugamit og mga cellphone panahon sa ting klase, labing maayo nga tugtan gihapon silang makadala. Unya, panahon na ganis klase, ipaundang ang paggamit, ipadeposito na, inig-dismissal sa klase, ibalik nga to nila. Nung ka nga, hingpit ni mong didaan ang pagpagamit og cellphone, Mayor Gongonhika.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Good morning nga to ni Kabibes, Lorna Margarita. Matod pa niya, good morning Sir Tonton. Be safe all. God bless. Watching from Sambag 2, Cebu City. Salamat kayo, Kabibes Lorna. So muna akong contention mga Kabibes. Kidita katag-an sa panahon lagi. Katong akong ganihang gihimo nga panag-ing ba? Ilabi na ang sitwasyon dihas dumanog, nakaibaw tas dihas dumanog. Daghan kay diha ang mga estudyante na to, manakayo gabalabal. Ha? Simbako ka ng gisakyan nga habal-habal, tulibag-bag na igutok, kung saan man pag-report sa estudyante. Kunwa siya yung cellphone nga dahil mga kabibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Nga sa ako nang gikaingon, ang mga ginikanan, I'm sure mag-monitor na silang mga anak. Ha? Namagana yung mga kanana ang eskwilahan nga nagtugot nga ang mga ginikanan doon ay GC nga to sa maestra. To establish communication, then og wadoonin mo ang cellphone nga to sa mga estudyante, then how can the communication be established towards their parents, mga kabibes?
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Well, I agree somehow nga ipatuman ang pagdili sa paggamit sa cellphone sa classroom, but ayaw po taon absolute mayor, oy, nga hasta dias hasta na inig hasta pagda cellphone dili kang tugot. Gikan ni Kabibes 9464, Kabibes, good morning. Why kapaslanan ng iyang ban, lusot man gani ang pusil, ang cellphone pa? Sunod minimo mga senior. Salamat kayo, Kabibes 9464. Ngayon, gikan ni Kabibes Altia, Batumalaki, Puntillas. Good morning, Kabibes Sir Tonton. Happy Monday. Watching from Negros Oriental. Salamat kay Kabibes Altia, Batumalaki, Puntillas.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So, mauna, nga alang nako, while there is somehow kananaabang the effect nga dili mayabag nga itong mga estudyante sa mga online games, labi na sa mga violent content. Ha? Pero Mayor, kung ang usa ka bata magsunod yun ang mga online content, eh na kung baka kung inag-abota na dito sa ilang balay, ogway paluap ang mga ginikanan, kundi mag-monitor ang mga ginikanan. Magamit kaya po na Mayor, oy. Muna nga, og dihas eskwilahan, maura mong tinguha, bi kina-epektibo, Mayor. If that is your concern.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unyang ako, laging giingon, Mayor Gongonhika, kana laging dili lang sa, kana bang, karumangong panahon na komplikado na kayo. Ha? Daghan naging kayong mga kaigsuuna na ito nga yabag sa ha? Kana laging musakay ta pananglit. Pahita Mayor Gongon, I hope you will arrive at a win-win solution. Ha? Karong hapon doon naman sila tigong alauna. Akong itanaw yung Facebook page ba kabibes. I hope ha? You will come up with a win-win solution, Mayor. Dili ng total ban. Ang akong sugyot, Mayor, ha? Didaan sila pagpagamit sa ilang cellphone samtang nagklase. And therefore, i-deposito nila ang ilang mga cellphone just to wrap up this issue, mga ka-vibes. Ha? Inig-dismissal na, ibalik ka to sa mga estudyante. Aron in town, simba ko o dunay, mga nagtingog dautan nila, makareport na sila sa ilang mga ginikanan. Mayor, I hope you will consider this. Kaya di ganit, Mayor, ipal lagi ng imo.
2: Ayaw!
0: Mga ka-vibes, ato sang hatagan o gagayanganan ang atong arangkada balita sa buntag o ba ni Juby Balneg. Apan mapalik ko, inigka alas 7:30. Dinigapon sa atong arangkada sa buntag. Sangan gihapon sa among station manager nga si DJ Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung ka-vibes, si Tonton Alcosantugop nga magaingon hinaot paunta nga ang Diyos kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag, magabulik ka na to sa matag-adlaw na itong ginbuhaton. Dagang salamat mga ka-vibes, mabalik ko, inika alas 7:30. Ka-vibes, mauna ni...

0: Maayong buntag pag-usaba ka vibes. Welcome pagbalik sa atong arangkada sa buntag. Sa gyapon ako inyong ka vibes si Tonton Alco Santuco. Pweno ka vibes. Ato lang yung tibawason kining atong giskutan nga pagpatuman sa total ban sa paggamit og cellphone sa mga estudyante diha sa lungsod sa Dumanhog. Nga lang nako mga ka-vibes, dili kini makiangayon nga lakang ni Mayor Gungun Hika mga ka-vibes. Kini tungod kay ang tinguha sa mayor nga matud pa niya makafocus sa eskwela ang mga estudyante. Ah? Nga suma pa niya kinahanglan nga ang mga estudyante mo eskwela, mo basa, mo tuon, uguban pa. Samtang ka na dalaygon mga ka-vibes, but doon ay disbintaha o disadvantage kining tinguha sa naasoy nga mayor sa maong lungsod. Gumikan mga ka-vibes kay ato manggong nakita nga karong panahuna importante kayo ang komunikasyon sa mga estudyante ngadto sa ilang mga ginikanan na nganuman nga didan sa mayor sa naasoyng lungsod ang pagpagamit og cellphone totally sa ato pa total ban gud ngadto sa mga estudyante sa naasoy nga lungsod mga ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes 5598 ningon siya dinhi ka-vibes Tonton, madaghan man ang mga opinyon sa mga listener apan para nako walay laing sakto kanang imuha padadun jud na og cellphone ang mga student apan during sa klase sakto jud na i-turn over sa gwardiya dili dautan ang pagkupot og cellphone apan ipagamit lang sa saktong pamaagi og i-train pud sila sa mga ginikanan. I-train pud sila sa mga ginikanan para nako ka vibes undanon jud ang imong opinion para Marlon Archibald sa Barangay Adlawon sa Cebu City. Salamat kayo ka vibes sa Marlon Adlawon, otherwise known as kinini ang si ka vibes 5598 mga ka vibes. Arangkada sa Kabutan. Disclosure mga ka-vibes sa itong text line 0995472-0802. Unya, ang akong pamaagay din he, basta dili gyud ipadayag bitaw iangan, but unlike ni ining ka-vibes Marlon Archibald, ang last four digits ra gyud sa cellphone number ang akong gibutyag. Tungod kay I really value your privacy mga ka-vibes. Kabisan pa o mapadayag ka sa imong opinion din eh, for as long as you're not revealing your identity nan ang inyo rag yung numero sa cellphone ng akong ipadangat unya aron pa aron sad nga to protect ninyo personally mga ka-vibes ang last four digits rag yun ang akong ipadayag o ibutyag din sa kahanginan kay aron sad kamo kapanalipdan mga ka-vibes unless sa man ining gibuhat ni ka-vibes Marlon Archibald nga iyag yung gipadayag ang iyang pangalan nan akong isgutan hangan kana to protect also ninyo among suki nga mga ka-vibes. Susawa pa makatultol akong usbo ng among text line ang 0995472-0802. Unya, salamat kayo sa mga nagsunod sa atong official Facebook page ang 93.1 FM Radio Cebu. Gikan ni ka-vibes 0792 kanang gibuhat sa mayor sa Dumanhog, sir, is definitely a very unpopular decision. Expect so much bashing, but I tell you, Mayor, I salute you for your courage to do the right thing. 20 years ago, dili uso ang cellphone, but we're able to live a good life. Matod pa ni ka-vibes 0792. Arangkada sa Kabutan. Mausan ay opinyon ni ka-vibes 0792. Gikan ni Kabibes Bradex New Village. Good morning, Kuya Sir. Ang akong anak nga nag-eskwela sa usa ka Catholic school sa Cebu City, bawal man sila magdaog cellphone. Okay raman, may nga mga ginikanan, mauna ang ilang patakaran. Okay, noted na, Kabibes Bradex New Village.
1: Arangkada sa Butang.
0: Ang ako sang barugana nag-opinyon, mga Kabibes. Case to case basis pang ganyan niya. Alam mo na diha sa lungsod sa Dumanhog. Yun ang mga Kabibes, ako personally, kana na ang basta gani mo sakay o mga rider ako mga anak, ako ginang requirement ila nga please kanang give me the ihatag na ko ang kana na ang litrato sa plate number sa imong gisakyan, unya kanang screenshot ang kantong rider. Muna akong usas mga lakang, ha? Para sa kayuhan sa akong mga anak, mga Kabibes, for their protection, for their security. So ingon ko ni ana, ako isip amahan. That is why ang akong nakita good sa usas mga disbintaha niini, to be honest with you, mga Kabibes, for the protection and security also sa mga estudyante dito sa lungsod sa Dumanhog.
1: Arangkada sa Butang.
0: Gika ni Kabibes Boyet Shalala Pantuhan. Hi sir, nakakita ko nimo kahapon sa Karancho. Wow, ikaw dito. Kinini ang Kabibes Boyet. Salamat kayo, ha, kanang sa imong pagsunod unsa ganito inyong kuan, unsa ganito inyong kompanya. Katubatong nagtupad ta og kuan. Nagtupad ta og kining unsa nga na cottage gahapon dito sa Karancho. Salamat kayo for a kananang being a good sport. Unya, salamat sa inyong mga giveaways, ha. Matutpas Tagalog na ambunan gyud tao ng mga taga 93.1 FM Radio Cebu.
1: Arangkada sa Butang.
0: Matod pa ni Kabibes sa Boyet Shalala Pantuhan. Shout out ko Shalala Biga og sa akong mga kauban Joey, Gigi, Evelyn, Marvin, Romel and Aldrin. Salamat kayo sa atong mga bagong Kabibes. Unya sa inyong pagsunod din sa atong Arangkada sa Buntag. Sa gihapon ako inyong Kabibes si Tonton Alco Santugop.
1: Arangkada sa Buntag.
0: So muna akong opinyon og baruganan, mga Kabibes, because kanang cellphone, primarily, the purpose of that is for communication. Then you are defeating the purpose of communication kung imo nang ihikaw nga to sa mga estudyante, mga Kabibes. While nakasabot ko sa punto sa uban na itong mga Kabibes, ang alang nako dili makiangayon kung total ban sa pagpagamit og cellphone, mga Kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Kay lagi ang akong concern ang pagpadung o pagpauli sa mga estudyante, ha? For their protection, for their security, ha? Wala yung purpose. And simbo ko, in times of emergency,

0: IDI, asa ba ni sa kuan ni Kabibes Boyet sa kining unsenga ni ana kanang usas mga locator diha sa Mactan Export Zone ang kining unsay nga ana inyong kuan diha ang kanang sa may atubangan sa kining sa may barangay Basak. Okay, I am trying to recall that one. Kay unsay nga ana kanang Cebu Light ba na? Cebu Light ang inyong kanang na ang inyong establishmento ka Vibes Boyet. Salamat kayo ha niya. Apil sab si Juji TY, I love you ka Vibes. Salamat kayo.
1: Arangkada sa butang.
0: So, mo na ka Vibes ang atong isgutanan kalabot iha sa lungsod sa Dumanhog. Well, this is a very kana bang unprecedented idea. But sa ako nang gikaingon lagi, you're defeating the purpose of providing communication between the students and their parents, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Kung ang worry o ang pangagpa sa mayor, nga mayabag ang mga estudyante sa mga dili maayo nga online content. Ha? Tingali mga kabibes, it is also a myopic view on seeing the issue, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Ngano mga kabibes, after school, who can stop the students kung doon nagid siya ay dili maayong tinguha? Ha? Muna makaingon ko, Mayor Gungun, while your idea o butang ta, while your policy somehow has its advantage, but ang akong nakita, doon na siya disadvantage, Mayor.
1: Arangkada sa butang.
0: Ha? Doon na say disadvantage, Mayor, tungod kay lagi what simba ko o makompromise ang seguridad sa usa ka estudyante? How can that student easily contact his parents or his guardian? Kunway communication kay total ban man imong gusto nga dili padadong cellphone sa estudyante, sa eskwelahan ng mga estudyante. Unya the moment matud pa nimo starting today nga magdagan ng cellphone ang mga estudyante, imong i-confiscate. Unya iuli na tapos sa school year. That to me, mga kabibes, dili maayong alakang sa usa ka mayor.
1: Arangkada sa butang.
0: Salamat gyud kayo, kabibes sa Boyet, Shalalapantuhan. Yes, kami sa din, lipay kami kanana ang in behalf sa kining 93.1 FM Radio Cebu. Sobra akong kalipay kahapon, as in sobra, nice kaayo gyud mo sobra. Mayong loyal gyud ko sa 93.1 FM Cebu kay lami. Ang station lami sad ang mga DJ sa station, o di ba? Kabibes, ngilngiga. Salamat gyud kay nimo, Kabibes Boyet, Shalalapantuhan.
1: Arangkada sa butang.
0: Kanang matud pa ni Kabibes 0792. Ha? Gigib an example, sir, kung nganong it's best not to have a phone for students is that the more nga naa sila phone, the more nga sige silag tutok sa phone to the point nga mabiktima na noon sila sa mga dautan. If you don't have a phone, mas focus o mas alert ka sa imong palibot, matod pa ni Kabayb 0792.
1: Arangkada sa butang.
0: Gika ni Kabibes Waitaw, Kabibes, karong panahuna, karong pa man na balita nga pagdakop ti dikong may kasama man di ay nga malita nga mga yawi gibali sa mga DDS ang sitwasyon, sila may malita, ipasangil silang contra-style komunista. Later on, I will tackle that, Kabibes Waitaw. Actually, apil na sa lineup sa tong isigutanan. Pero ako lang gining tibawason ang salungsod sa Dumanhog. Ha? Kay nga no, mga kawibes, usan ni sa mga nag-viral karon sa Sugbo, ha? In fact, ato mga kaw-

0: panas buat mo sa nagisgutan because lagi, if you are going to talk about news values, doon naman ay gitawag o proximity. Sa ato pa, ang labing dool sa ato. And then, recency. Ha? Kanang gitawag nga labing bag-o. Karun man yung gipatuman, mga kabibes. Ha? So therefore, naan ang duha ka, importante kaya yung aspeto sa gitawag o news values. And also the impact of this, mga kabibes, ilabi na diha sa lungsod sa Dumanhog. So mao niya akong barugana ni anang maong isyu ha. Ang akong tataw nga opinion mao kini nga arrive at a win-win situation ha? Nga dili lang total ban mayor. Tugtan gahapon sila makada sa ilang cellphone provided panahon ganis klase dili sila tugtan nga makagamit. Adto na inig-dismissal na nila sa klase mayor. And then, deposit it ngadto baka sa ilang faculty room rather than imong dudyan ang mga estudyante nga makagamit og cellphone kay lagi mayor. The primary purpose of a cellphone is communication. Tingali, why lalis kabahin ni ana.
1: Arangkada sa butang.
0: Labi na ron nga importante kayo na that having a cellphone nowadays is para na ko mga kabibes. Ha? It is more than a necessity already. Ilabi na nga ito sa mga estudyante. Sa ako nang gikaingon lagi. What simba ko o doon ay mga dautang elemento nga nagtinguha sa usa ka estudyante. O sa mga pag-report tayo yun, Mayor. Kung dili ni mutugtan nga makada o cellphone ang mga estudyante nga ito sa ilang eskwelahan. Ha? So, muna akong suhistyon. That is my 2 cents worth, Mayor. Ha? Kay grabe yung sadang imo. Total cellphone ban o niya. Og musupak, matod pa ni mo. Og dilioyon sa imong polisiya, pabalhino ni mo eskwela sa laing lungsod. I don't think so. Nga ubang kalungsuran, mudawat sa mga estudyante niya, waka kahuna-huna, Mayor. That will be additional burden sa mga ginikanan kay mong ato pa eskwelahan sa laing dapit. Pagkatoy-toy lagi anang ideya ha, gun-gun hikaw eh. Ha? Muna diha, usasana sa dismintaha. Unya, what is the purpose of your LGU? What is the purpose of your local governance kung an imong mismong mga katagilungsod, dili ni mo maservisyuhan, o ni ato ni mo paiskilohan sa bang dapit? Ha? Kana, Mayor, huna-huna ako nung maayo. Huna-huna ako nung makadagan. Ha? Ako dili ko supak nga didaan ang mga estudyante na makagamit sa ilang cellphone suit sa classroom while classes is going on. Ha? Kaya in fact, sa usasa, mga eskwelahan din nga nahibaw ko nga ingunana pong pulisiya, dili tugtan ang mga estudyante kung nagpahigayon sa klase, but it's another story, Mayor, kung total ban ang imong ipatuman.
1: Arangkada sa butang.
0: Muna nga, ang hinautan ni Mayor Gun-Gun Hika nga, he would come up to his senses ba? Gadili isakto ni iyang maong tinguha og lakang. While I'll see the kanabang immediate effect nga gusto ni mo, Mayor, for 10 hour ago, kung sakto pa ning imong lakang, Mayor, gituma na unta ni. Gipatuma na unta ni, giimplementar na unta ni sa uban pong mga lokal nga kagamhanan.
1: Arangkada sa butang.
0: Una ang but lang. Ha? Kanang ako bitaw mga kabibes, matod pa nila kay kini si Mayor Gun-Gun Hika. Kuan man ni, kana na ang anti-DDS mang kainin niya, kining akong programa. Ha? Di kalikayan, gitumbok punta ang anti-DDS na din ni, pero sa ako nang gikaingon lagi ninyo, I am only for the statement of facts. Matanawa. O kanana ang anti-DDS ba ko? Di ay pro-DDS, anti-DDS ay. Ako taning gidayig, but by objectively looking and analyzing what Mayor Gongon Hika has implemented today in the municipality of Dumanhog, tanaw na ko, di gyon maayong nga lakang mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes, Benjamin Hildore, mag-meeting unta ang PTA sa Osaka School aron magkasinabot ang mga parents. Abrupt ang iyang decision making. That is the correct term. Kining kabibes Benji Hildore. Abrupt lang yun kayo. Unya nga kung termino gani, knee-jerk reaction ka na bang? Diha-diha ang reaksyon dahil mga kabibes, untop na mga alas 8 mo post lang ko unya humaniini atong ipadayon ang pagtuki pa sa ubang mga isyo, ipadayon si nato ni ating tibawason, human lang yun sa mga mahinungdanon kayo, paliog, standby.
1: Aral